0: business and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehiyo. Perpetual Health para Medical College. Call us at 0995-029-6472.
1: Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, madumanon ko sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe.
7: Ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: One Radio, tinduguna.
10: Tinduguna!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
15: One Radio, tindugo na!
16: Tindugo na!

Well, marhay na Martes nin aga, katalubo. Kamusta ka na nga ba today as we start the program? Bago ang lahat ay babatiin ko lamang lahat ng mga campers ng hashtag hawak niya ang Beat Youth Camp. Kamusta na kayo? Happy listening, lalong-lalo na kay Philip or kay JP. Kamusta ka na, JP? Hello din kay Ate Tess Belchez. At sa lahat din na mga AFCers natin. Kamusta na kayo this morning? And syempre pa lahat po ng mga katalubo natin na si Miss Grace ay maluwalhati ng nakauwi ng Baguio. Ang ilan sa ating mga youth ay may mga sepunks sa pag-alis niya ganun eh. Okay, as we start our program, let me ask you, kung ikaw ay manager at may empleyado ka,

anim na buwan na siyang absent. Nagpakita isang beses at nagdulot pa ng kaguluhan sa inyong kumpanya. Ano ang gagawin mo? Well, that is exactly the sentiments of Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benji Magalong, and 55 other mayors on the Bato de la Rosa Senate absenteeism. Ayon sa x.com/inquirer.net, ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan. And so sina Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, and Benji Magalong, along with other local chief executives of the group Mayors for Good Governance, or M4GG, issued a statement on the recent developments in the Senate involving Senator Ronald Bato de la Rosa. At sabi nila, hindi dapat pinoprotektahan ang isang halal na opisyal na umiiwas sa kanyang mga responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Pinangunahan nga ni Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Baguio City Mayor Benji Magalong at may 55 pang ibang mayors from across the Philippines ang pag-issue ng isang statement kahapon na May 25. Sapagkat ayon sa kanila, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tumatanggap pa rin ng 300,000 per month, and that is amounting to 2.1 million pesos in salary during the 7 months that he was absent from the Senate. Of course, before resurfacing to vote in the leadership change that installed the Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. At sinabi pa ng M4GG na siyang araw si Senator Bato ay nakatanggap ng 300,000 a month during his absence, samantalang yung no work no pay principle still applies to millions of ordinary Filipino workers. At hindi ba nararapat lamang naman na ang kahalintulad na standard ay i-apply no sa mga makapangyarihang mga elected officials? Sipin mo na lamang kung ikaw ay minimum wage earner at hindi lamang minimum wage earner, job order ka lamang sa gobyerno. Sa tingin mo, tatanggap ka pa kaya ng sweldo kung no work, kung ikaw ay no show, gano'n? Dagdag pa nila, kung ginawa ito na ordinaryong empleyado sa gobyerno man o sa pribadong sektor, siguradong papatawan siya ng suspension o pagtanggal sa trabaho. Bakit tila iba ang batas kapag makapangyarihang opisyal na ang sangkot? Dagdag pa ng kanilang pahayag

The mayor stressed that elected officials must be the first to follow the law and not the last, saying legislation exists for accountability, integrity, and the welfare of the Filipino. And so itong statement na ito was signed by 58 mayors as of 10 a.m. May 25. At ang signatories sa spanning cities and municipalities across Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama din po sa naturang asignatura ay sina Imus City Mayor Alex Advincula, San Juan City Mayor Francis Zamora, and Davao City Mayor John Ray Chanco. So syempre kudos sa mga mayors na ito. Salamat sa pagsasalamin ng tunay na damdamin ng obrerong Pilipino na patas namang lumalaban sa hamon ng paghahanap na hanap buhay sa inyong mga pamilya. At kung may mga kahaputan kayo, maaari din po kayong mag-text sa amin sa 0962-409-3467. Okay, sabi ni Marites Brito, good morning Ma'am Cecil, and bati po ko po ang ate kong birthday niya ngayon, si Lolit Boqueo Cansagurong, San Miguel Tabaco. Hello! Sabi naman ni Estrella Besmonte Arcos, good morning po Ma'am Cecil. Sabi ni Anya Gomez, kahit hindi pumapasok si Bato, nagtatrabaho po siya. Huwag tayong one-sided. Okay, well, I was just reading yung news article na yon, ano? At sana may pruweba ka na pumapasok siya, Anya. Okay, na pumapasok talaga siya. Kasi itong mga naglalabas nitong statement na ito, eh mga mayors na. So, syempre, may pruweba sila at alam din nila, ano? So anyways, but we respect yung iyong pananaw about that. Okay, salamat sa panunood at pakikinig. Sabi ni Christina Belchez Ortega, good morning po. At sabi ni Malu Borhal, good morning po. Hello, happy, happy listening. Batingin ko lamang din na ang aki ni Mama Alice Brutas na nag-celebrate ng birthday kahapon. Kay Engineer Mara Brutas, Mir, kamusta na po kayo? Happy, happy listening po sa inyo. Sabi ni Evelyn Bongganaya, good day po sa Gabos na nagdadangog sa programang Talubo Tabako. Always po kaming nakikinig sa programa sa mga classmate ko sa massage therapy.

Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

case, pasimula ano, sa pag-start natin na ating trabaho alert ay bating ko lamang din si Cogs Diaz Canyon. Sabi niya, good morning and pa-shoutout po kay Lenny Zapanta, kay Grace Mendoza at kay Yet Apuli. Salamat po.

0: Impormasyon mananood sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Hanmi una. Palubo Peso. In partnership with the Public Employment Service. Offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
1: Okay, at nasa linya po natin this morning si Sir Sosimo Buenconsejo, ang ating butihing broadcast partner and manager ng Peso Office ng Tabaco. Good morning, Sir Simo. How are you?
2: Ay, Ma'am Cecil, Sir Manny, sa gawas po naging ka 91.3. Good morning po.
1: Mm-mm. Okay, meron po ba tayong mga baon na mga trabaho para sa ating mga tagapakinig?
2: Yes, ma'am. Yung incoming pong job fair na gaganapin po rin sa LGU ng Tabaco City. Dahil po sa opening program ng Tabak Festival, from June 18 na move po itong June 15.
1: June 15? Okay.
2: June 15. And then, gigibuhon po yung ma'am, bakuna po sa Plaza ng Tabaco, mismo dumasa ng new covered court po.
1: Wow, malaking venue, ha? So, San Antonio covered court.
2: Opo.
1: Okay, so si i-recall natin, sir, ano, ining job fair na ini, so from June 18th magiging June 15th. Tama, sir?
2: Opo, yes. Okay. June 15th.
1: Oo, sino-sino ang mga participating companies, tabi, sir?
2: Actually po, yan po ang company from Calabasan area, yan po ang Economy Electronic Philippine Corporation, CDO Ports Fair.
1: Okay.
2: Then, yung Honda Motors Philippines po.
1: Mm-mm.
2: Then, yung EEI Corporation Incorporated. Then, baka po makatin po yung BuildNet Corporation Incorporated po.
1: Opo.
2: Then, aside from that po, marikis po kami sa Department of Migrant sa DMW para po sa mga overseas work, mga overseas training po.
1: Wow! Excited na po ba kayo? Ilan po ang ine-expect ninyo na makakadalo dito sa job fair na ini? Ilan po ang target ninyo, sir, na mga job seekers?
2: Opo, actually ma'am, nakul po sila ma'am, kaya lang hindi pa na siya na-finalize kung sila talaga po yung kumpanya. Anyway, just in case ang pumain po na lang pa po sa'yo, ma'am.
1: Okay, so yung ekonomiya, ano po ang hinahanap nila dito, sir?
2: Yung production operator, ma'am. Pero priority po sa ekonomiya is female.
1: Second
2: priority pang male.
1: Okay. Sige, may age requirement ang ekonomiya, sir?
2: Yes, ma'am. Oh, 18 to 25 years old po.
1: 18 to 25 years old.
2: Okay. At pali mamali na po yung nagkuhaman din sa kuwi sa ibang tabago yung ekonomiya, kaya lang naputol siguro mga within 5 years. Dahil hindi po sa ang absent po sa dakol na nando po ng employment opportunity po kayo. Kaya lang po ngayon si Epson po, medyo may dito problema dahil nga po may isa rin ng corruption na nag-step down po. Nagka-problema daw. Pero anyway, baka may June na po makasabay po siya.
1: Okay, sige po. Ang Epson, baka makasabay pa rin. Tama,
2: opo,
1: sir. Ining CDO Food Sphere, saan po ang deployment nito, sir?
2: CDO Foods po, yung pa sa Malabar, Batangas.
1: Ah, sa Batangas talaga. Okay.
2: Yung Epson po, sa Lipa, Batangas.
1: Sa Lipa.
2: At saka yung Honda, dyan po sa Tanawan, Batangas City. Then yung ekonomiya po, yung pa sa Santa Rosa, Laguna.
1: Sa Santa Rosa. Sir, ining EEI?
2: EEI magiging yung pinimaw dahil mga skilled worker po ang pinahanap na yun.
1: At ang deployment, at ito pa po pa, excuse me, ito po ba yung sa NCR? Oo. Sa Bulacan?
2: Oo.
1: Tama, itong EEI?
2: Meron ma'am, meron din ma'am, parehas po ng build net. Ang karayan lang kanilang na EEI, dahil nga na po, igosin ng training center.
1: Okay.
2: Na i-thread test sila, mga applicant, pag nakapasa sa thread test, automatic, i-deploy sila sa mga area kung saan sila maasin sa trabaho.
1: Sir,
2: so, magayon po nito, may training po yun, may allowance pa siya ng 500 per day. So, magayon po. At least, kumbaga, yung skills niya ma-upgrade before siya ma-deploy sa trabaho.
1: Ngayon, sir, may local deployment? Meron po kayong companies na digdi sa tabako ang deployment o dito mag-work sa tabako?
2: Yes, ma'am. Yan lang po kami yung Sutherland. Then, aside from yung mga establishment ng Police Tabaco, mapadala kami communication.
1: Okay.
2: At willing po, mawilling po mag-join sa chapter para po makajin po sila.
1: Pwede nyo imbitahin, sir, no? Yung mga local employers natin digdi sa tabako, tabi, kung gusto nyo yung invite Sinda. Paano po makaka-join ang mga local companies natin digdi sa Tabaco City as in sa 1st District, sir?
2: Magpapadala kayo naman kung may communication. Pag nag-response silang positive sila na mag-join, i-assist namin po, ma'am.
1: Oo nga, kasi syempre yung iba, marami din ano, na gusto na digdi na lang tabi sa Tabaco para hindi malayo sa families ninda. Ano?
2: Apo, ma'am.
1: Okay, sir. So, itong June 15th sa San Antonio Court, covered court, ano? And, mapo ang tabi, anong oras?
2: From 8 a.m. to around 4 o'clock po.
1: 8 a.m. to 4 p.m. At apo, ano po, sir, ang dadalhin nila come June 15th?
2: Okay, ang kaipuan lang po, magdating updated resume po.
1: Updated resume. Okay. And ngayon, kung sila ay nag-a-apply for overseas employment, ano ang kanilang dadalhin, sir?
2: Yung ano, ma'am? Yung ano pa?
1: Kung sila ay mag-a-apply for overseas employment, ano po yung dadalhin nila, sir?
2: For employment, ang yung resume ko, applicant resume. Yung ano, ma'am, employer?
1: Overseas. Pag overseas, mag-a-apply sila.
2: Yes, ma'am, kailangan din po yung uplifted na resume po nila. Tapos kung mayroon na sila mga credentials, pwede mo po madala na po nila.
1: Oo. Mga credentials like ano po? Ano po ba ang usual na dinadala kung mag-a-apply ka for overseas employment?
2: Actually po, ang iba dyan, mga ex-abroad na po, yung passport, at saka yung mga, yung PILHALT po, yung SSS.
1: Okay.
2: Mas maganda po kung mayroon na po sila nila.
1: Okay. Sige po. Okay, sir. Meron pa po kayong gustong i-announce halitabi sa indong opisina?
2: Okay. Okay. Ngunyan po mag-abuto na June 15, makandak po ang PSLDO Tabang, City Government of Tabaco through Public Employment Service Office. Nag-chapter po ngunyan na June 15. Nagigibong po dyan sa San Antonio Public Court. So willing po mag-participate. So willing po na mag-anap na magtrabaho. Magdala sana po kay update the resume po. And din naman si sila, actually po yung ibang mga kumpanya yung niyaos ako, by June 16, darang ko po sa Ligaw, then June 17 sa Daraga, para naman po at least may kutinda ang albay po.
1: Naku, hindi kayo busy, sir, ano? Okay, sir, maraming salamat. Meron po kayong final announcements na gusto ninyong i-share sa ating mga tagapakinig this morning?
2: Actually, ma'am, yung nakuha po ng Itsunomiya Electronic Philippine Corporation na mechanical engineer, ikaw na po kita nag-medical na tulo po. So, siguro po baka by next week po deployment na ito na ma-under to key 9-month training with allowance of 25,000 per month. Then, after 9 months, kung makapasara po sila sa exam kansa niyong gulangit, mismo po ang kumpanyang ma-process kansa ng passport para po mag-igwasin na 5 years working visa sa Japan po.
1: Okay. Nako, that's good news. Okay, sir. Maraming salamat. And God bless you po. At until next week.
2: Opo. Thank you very much, ma'am.
1: Si Mr. Zosimo Benconsejo, siya po ang ating butihing Peso Tabaco Manager.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Okay, batiin ko lamang din si Robbie Benig. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and all the way from Australia, si Kuya Daniel. Kamusta na ka na, Kuya Daniel? Dami miss na kita. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and hello din kay Roselyn Cobilia. Sabi niya, good morning, Ma'am, and kay Loreto Lunas. Sabi niya, good morning po, sir. Kay Sir Simo yata, ano? And kay Marilu Mirandilia, good morning po, Ma'am Cecil. And hello din kay Cherry Car Borja. Sabi niya, pa-shout out po sa Pugion na si Rino Borja na advance. Happy birthday and salamat po.

Okay, good news ano sapagkat sa pagbubukas daw po ng school year 2026 to 2027 mayroong 32,916 na mga bagong teaching positions sa pampublikong paaralan ano dito sa Pilipinas. Ang kay Education Secretary Sonny Anggara inaprubahan na nga ng Department of Budget and Management ang paglikha ng mga bagong posisyon upang matugunan ang kakulangan ng mga guro, mabawasan syempre yung siksikan ano, sa mga silid-aralan at mapagaan nga ang workload ng mga teachers sa iba't ibang pampublikong paaralan sa bansa. Sinabi ng DepEd na pangunahing ilalaan ang mga bagong guro sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga estudyante sa bawat silid-aralan. Kaya, ayun, good news sa mga teachers. Naalala ko tuloy si Teacher Carr. Hello, happy listening sa iyong family. Hello kay Frankie. Kamusta ka na, Frankie? Nakatulog ka na ba? Hello din na kung nakakapakinig, ano, sina Ma'am Marlene. Si Jane Lou, gising ka na, Jane Lou. Hello din kay Beth. Happy listening kung kayo ay gising na.

Okay, sabi ni Christina Bongalos Belen. Good morning, Ma'am Cecil. Sabi ni Kuya Daniel, mabuti po. And yes, missing din po all the play. Oo. Sige po. Load ka na lang dito, Kuya. Minsan nage-guest ko rin yung ilang mga previous TNT group. Ganun eh. Dun sa aming dating network.

0: Okay, Halitabi sa ating broadcast partner. Ready na kayo? Ito po ang mga job openings sa Digdigtabi sa Tabaco City as in sa Legazpi City. Kay Puan Poninda ng Senior Financial Analyst, dapat may bachelor's degree kayo in accountancy or any related field. 3 to 5 years of experience in financial analysis, preferably in retail or any related industry. Strong analytical, quantitative, and problem-solving skills. Proficient in Microsoft Excel and financial modeling experience with ERP systems an advantage. Excellent communication and presentation skills. Must be detail-oriented and with the ability to manage multiple tasks and meet tight deadlines. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-apply. I-scan po ang QR code ng LCC, no? Or you can email them at careers@lccgroup.com. Ulitin ko po, careers@lccgroup.com. And Digdigtabi sa Tabaco City, sila ay naghahanap ng compliance supervisor. Dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, business, or law-related course with solid experience in compliance or regulatory work, strong analytical and supervisory skills, can ensure adherence to company and government policies. Sila man po ay naghahanap ng accounting associate, dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, financial management, or any related course with experience in general accounting or bookkeeping preferred. Proficient in MS Excel and accounting systems, must be detail-oriented and can meet reporting deadlines. Again, you may scan the QR code or email them at careers@lccgroup.com or pwedeng pumunta na lamang tabi sa LCC, Digdigtabi sa Tabaco City, nasa 4th floor po ang kanilang HR department. Okay, at bago tayo magpatuloy sa ating pag-a-announce ng ibang job vacancies ay... Dako muna tayo sa ating talubok quiz for the day. At ang ating quiz ay ini. Kailan daw ang gaganaping job fair ng Peso Office ng Tabaco? So kailan? Kasi minove siya, no? So from... June 18th, ito ay gaganapin sa kailan? Participating companies ay Ichinomiya, CDO Food Sphere, Honda Motors, ang Epson, Sutherland, and ilang mga overseas employment sa DMW. Kailan po minove ang job fair ng Tabaco City sa cityhood ng Tabaco City? And okay, balik tayo sa ating dali lamang, ano? Sabi ni Mami Melit, good morning. Ate, kamusta po? Oy, miss na namin ikaw, Mami Melit at si Sa. Kamusta na kayo? At hindi po ako makaka-attend. Sa Friday, punta po sa Daet Patay ang kapatid ko. Naku, ingat kayo, Mami. And condolences. Okay, ang LCC sa Tabaco City, kaibuhan po ninda ng audit supervisor. Dapat may bachelor's degree kayo in accounting, in accountancy. Again, bachelor's degree in accountancy, financial management, or any related course. A CPA is required, with supervisory experience in audit or accounting, strong analytical leadership and reporting skills, and must be knowledgeable in internal controls and compliance procedures. If you are interested, maaari po kayo mag-apply, and scan nyo lamang po ang QR code ng LCC Careers. Ano? Ito po ang FB page ng LCC, or you can email them at LCC, you can email them at careers@lccgroup.com. Okay, sa ating talubok quiz again. Kailan po na-move ano, ang job fair ng cityhood ng Tabaco City? Yung job fair, ano, na sponsored by the Peso Office of Tabaco, kailan initabi na-move? Okay, still with LCC, sila po ay naghahanap ng assistant manager sa kanilang treasury services. Dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, financial management or related course, and with experience in treasury operations with a retail, knowledgeable in cash management, collections, and bank reconciliation, strong analytical leadership and coordination skills. No, yan po ang LCC. Assistant Manager and Treasury Services. And still with LCC groups, nangangailangan sila ng financial controller. Dapat may bachelor's degree kayo in accountancy, financial management, or any related field. CPA is required, and with strong background in financial management, budgeting, and cost control. At least 5 years of experience in a supervisory or managerial role, and strong leadership, analytical, and decision-making skills. Okay, so punta na lamang po sa LCC Careers. And then scan the QR code, ano? At doon na lamang tabi mag-apply, or you can also email them at careers@lccgroup.com. At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, reminder natin hanggang May 31st na lamang maaaring i-claim ano yung mga naunang LCC gift certificates ng mga nanalo. Okay? Narito na po ang Talubo story ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Maikli lamang po ang ating kwento sa ngayon, at ito ay patungkol sa panalangin ni Christy. Isang bata na nagngangalang Christy ang nakita ng kanyang tiyahin na nakaluhod, magkahalikop ang dalawang kamay, nakapikit ang mga mata at kumikibot ang mga labi. Ano kaya ang ipinapanalangin ng batang ito at parang napakataimtim at seryosong seryoso sa kanyang pananalangin? Ang natanong ng tiyahin ni Christy sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmulat na ng mga mata si Christy, at nang mapansin ng tiya na tapos na itong manalangin, ay nilapitan ito ang pamangkin at tinanong, "Iha, napansin ko na mukhang mataimtim at napakaseryoso ng iyong panalangin kanina. Ano ba ang iyong hinihingi sa Diyos?" Ganito naman ang naging sagot ni Christy. "Auntie, nag-test po kasi kami kanina patungkol sa geography, at ang tanong ng teacher ay kung ano ang capital ng Albay. Ang sagot ko po ay Tabaco City, kaya't ipinagdasal ko po na gawin ng Diyos na Tabaco City ang capital ng Albay." Napabuntong hininga ang tiyahin at umiiling na nagsalita, "Abay iha, yan ay panalangin na hindi maaaring sagutin ng Diyos, dahil ang kapital ng Albay ay Legazpi City at hindi niya ito mababago para lang tumama ka sa sagot sa iyong exam." Well, maaaring tayo po ay napapangiti dito sa ating kwento, Subalit ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi nga maibibigay ng Diyos ang ating hinihingi kung ito ay laban o opposite sa kanyang karakter. At kahit gaano pa tayo kaseryoso sa ating panalangin, hindi magagawa ng Diyos na ang tama ay maliin at ang mali ay gawing tama. Halimbawa, paano ipagkakaloob ng Diyos ang iyong kahilingan kung ang iyong ipinapanalangin ay ang tumama ka sa loto o manalo ka sa sabong o anumang sugal? Sa mga estudyante, paano sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin na ikaw ay magkaroon ng mataas na grado kung ikaw naman ay nandaya o nangopya sa iyong final exam? Ganoon din sa mga mayroong negosyo o sa mga nagtitinda na gumagamit ng timbangan na mayroong daya. Sa palagay mo ba ay pauunla rin ng Diyos ang iyong negosyo kung ito ay ginagawa mo sa illegal o maling pamamaraan? Kung ikaw man ay kumita ng malaki, kaibigan, pag-isipan mong mabuti dahil malamang ay hindi ang Panginoon ang sumagot sa iyong panalangin. Alam po natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin, subalit ipagkakaloob lamang niya ang ating kahilingan kung ito nga ay naaayon sa kanyang kalooban. Sinasabi po sa Unang Juan, Kabanatang 5, Talatang 14 at 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Sinasabi po sa mga talatang ito na mayroon nga tayong katiyakan na ibibigay ng Diyos anumang hingi natin kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, more than anything else, sa ating pananalangin, nawa po ang ating mas malalim na maging motibo ay ang mas lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon at mas lalo pa natin siyang makilala sa ating buhay.

Okay, at ang nanalo, at siniguro niyang mananalo siya, ha? The more entries, the more chances of winning. Walang iba kung hindi si Mary Ann Benconsejo Borcelis. Yon, June 15th po ang gaganaping job fair sa San Antonio Covered Court. So, tamang-tama si Mary Ann Buenconsejo Borcelis. At salamat sa inyo, sa iyong public service announcement. Mukhang gets na ng mga job seekers, ano? Ang impormasyon na iyan. So, sa darating na June 15th, sa San Antonio Covered Court, in celebration of our cityhood, Digdi po tabi sa Tabaco City, ang Peso Office ng Tabaco ay magi-sponsor ng job fair. So, katatampukan ng Epson Philippines at ang deployment ay sa Lipa, Batangas, Echonomia. At ito ay sa Santa Rosa, Laguna, CDO Food Sphere sa Batangas, Hondo Motors sa Batangas, ang EEI Incorporated sa NCR at ang BuildNet sa NCR pa rin. So bring your updated resume, yung credentials, kung overseas employment ang hinahanap niyo po, pakidala po ang inyong passport, ang inyong SSS E1 form, of course, ang PhilHealth. Okay, reminder din po natin na dun sa mga nanalo na before, ano, you have until May 31, no, na kunin po ang inyong mga LCC gift certificates. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-join sa ating quiz. Salamat kay Beth Raniola, and salamat din kay Susan Borlagdatan. Hello, happy listening. Si Teneza sa Shu. Hello po kay Roselina Cobilia, kay Angelito Ortega, kay Rolando Cortez Abadoso, kay Robbie Benig. Yon. So maraming salamat for joining us today. And nakapanayam po natin ang ating broadcast partner na si Mr. Zosimo Benconsejo, ang butihing Peso Tobacco Manager. Of course, thank you kay Kuya Manny. Thank you, Kuya Manny, na sinamaan mo ko. Ako po si Cecil Amog, muling nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, taba.

0: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
1: We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana, nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo, tindog na!

Shoutout sa mga hawak pa ang beat sa mga oras na ini. Tindogo na ako. Tindogong ka naman. Ay, tirindogo na gabos. Sa programa ng Tindogo na Radio Show. Marhay na aldaw mga kakulto, maray na aldaw mga katindugon. Dagos na po sa programang Tindogo na Radio Show. Wala ka nga kasuod, ma. Nakifiesta ako. Happy fiesta pa lang, Tabi, sa mga taga-Panal, Tabaco City. Kamusta ang fiestahan? Nakabuhat ka na lamang.

0: irido pa. Dakuli na mga irido ka sa Bangiya. Nagkaarano ka mo. Dahil nakabuhat. Oh, may mga hangover pa. Ano ha? Gurulpihan kasi bangi. Si Osang Tabi ini, una na naman ako. Present po. Yan na naman Tabi, si Manay Osang mo. Sa Tindugo na Radio Share. Mga karibahan po, nindua ko hanggang alas 11 ng pagkaagang ini. Ma-extend kita kidiit ta sumasunod na program 11:30 sa mga 11:15 siguro kita mapaat. Ta pabiluhon ko tabi. May utang kaya baga ko sa Indo kasudma. Dahil kita nakabarangay sa Lakay. Kaya ngunyan tabi mga katindugon, mabarangay sa Lakay kita. Pahuro halawigon ko ang oras para may oras ka mong magdaralagan. Para tabi, may oras po kamo na magdaralagan dyan sa mga barangay nindo. Say na barangay nga ni Manay Osang. Awo, yun ni na. Sabihin ko na, si Erickson Tabi, nagdalaga na mo niyan. Tanagahanap siyang matutugdunan kang manok ni Osang. Ang hapot. O, dapat yaong ka dyan. Mali mo, yaong ka dyan. Kaya dapat itutok mo sa One Radio. Para aram mo kung hain ang manok ni Osa.
1: Ayan na! Barangay! Sa Lakay!

0: po, ayan po ha, ang Barangay Salakay portion na to, ang kinakagiliwan, kinakaugmahan, tapos kinaguguluhan. Pampa-heartbeat, ano, pampakaskas kang puso mo, pampintig kang puso mo. Ang paguna ko, LTO sana nakakapakaskas kang puso kan mga kaskasero, ano, mga pararabas dyan. Ito pa lang, pati sa Barangay Salakay, nang taway bakit? O, tapag ikayaon dyan sa Barangay Salakay, maghalat muna tabi kung anong ipapabring me ko. Bring me! Kung ano ang ipapabring me ni Manay Osyang. Tapos, kung igwa dyan sa, igwa ka tama-tama, igwa ka digdi sa harong mo, tigpapahanap ko, tigpapadara ko, darahan na iyan.
1: Wow.
0: Kung hain tabi si Erickson, ta ika na, ang mapaldo, kang sa tuyang sarambilog na manok.
2: Wow! Congratulations!
0: From manok ni Osa.
2: Hello!
0: Yan na. Mapaldo ka tabi. Oo. Sarumbilog na manok from manok ni Osang Tabi. Ang gaganahon mo, pag ika ang pinakapremerong nagtugdong.
1: Wow!
0: Ika ang pinakapremerong nakadakop, nakasilo.
1: Wow!
0: Ano pa abot yan? Nakatakma! Kang manok!
1: Wow!
0: Kaya, takmaan na ang manok naan!
1: Wow!
0: Takmaon mo na ang manok! Takmaon mo na ang manok ni Osang.
2: Wow!
0: Sa barangay mo.
3: People of the Philippines, Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay Salakay.
0: So good na tabi, 10:20 ang oras niya to mga katindugon. Sa gabos na mga nag-celebrate kang sa indang mga birthdays today. Happy birthday tabi. O yan po ha, ang orasyon para sa indo gabos. Maguro alabaan sa tuya mga buhay. Tam birthday tabi.

Happy, happy birthday, Tabi Simo! Ay, baratian na po. Tanaka-live kita mo niyan sa One Radio, Tabi. Sa mga gusto nyo nung batiyon na mga nagbe-birthdays today, i-comment mo na yan. Hindi po, ha? Sa tuyang Facebook Live, One Radio, 91.3 News FM. Good morning po, Ma'am Osang. Kasuod ma po, birthday ko. Wara ka man baga. Ay, sorry na, Tabi. Nagpa-blessing Tabi ako kan sa kuyang last nagkasuod mo. Tapos, fiesta man Tabi sa Panay. Kaya, sinabay ko na Tabi. Diba? Sarabay-sabay na. Salamat pala Tabi sa mga nag-arabot. Salamat sa mga nag-arabot Tabi, mga bisita. Siyempre, ang puwersa kang One Radio. Ang puwersa kang manok ni Osa. Tapos, ay, thank you po lang, Tabi, sa Team Siram. thank you so much sa pag-abot, Team Siram. And salamat sa palit, John. thank you so much, Tabi. Marami salamat po sa palit, John, ni kagawad Ram versus Janko. Thank you, Tabi. And thank you so much po sa King James Enterprises and sa Jamestown Builders and Construction Supply. Salamat po sa palit, John. Ate Pam, Ma'am Badet, ayan, Miss Jaja, thank you so much, Tabi. And syempre po, ayan ha, kaya wala kita po kasood mata, nabisi kita. Amay kaya, amayo nung kaya si Father Germania, ano, alasod siyo. Amayo nung si Father. Thank you so much, Tabi, Father, sa magayuno na reflection kasood ma duman po sa ano sa house blessing. Nakapost na siya ngunyan sa social media account ko. So gusto tabi mahiling sa so mga pinag-i-restorya pigi-chismis ko sa inyo digdingon niyan. Gusto nindo magka-i-reling iyan. Magiling po kamo mag-follow man kamo sa Rosana Boris FB account. Hanapon lang po dumanan sa kuya mga vlogs. Yaon tabi duman. Di ba? Rosana Boris, yeah. Mabasa kita kan mga nag-follow today. Papasalamatan ko po sa mga nag-follow today sa Rosana Boris FB. Buda sa Rosana Osang Boris. Duaman lang Tabi ang account ko ha. Sa kuyang personal account and sa kuyang Facebook page account. So nakaputi ako tapos nakapula. Ay naka-green na pala ngunyan. May bago na akong din. Shoutout sa Imo Trixie Bernardes. Happy birthday Tabi siya, Imo. Shoutout Ma'am Daa sa Kasalmi. Sa Ninang sa Kasalmi. Ninang Terbong Ganay, dyan sa Panal. Sabi ni Beth Raniola. Nagbakal ako kasuod maki one whole chicken. Hulaan kung say na branch. Uy, Bicola ng Dalag! Nalingon ta kang imbitaran. Grabing kabisihan ni Manay Osang mo, Tabi. Hindi ka nagduman sa pista, Ma'am Baga. Pwede mas ganyan na mag-imbitar. Bicola ng Dalag. Salamat sa pagbakal kay one whole chicken dyan sa manok ni Osa. Hulaan ko kung sign na branch. Alat mo na ha. Tailingan ko na baka nag-message ka sa ko. Related happy fiesta. Sabi ni Beth. And Marites Brito, pabati po si Lolit Buqueo kang sagurong. Makusugon ng radyo ni Lolit Buqueo kang sagurong. Sige daw Tabi, ilingan ko daw.

0: Happy birthday to you. Ano lamang tabi? Ay, hindi, nga da. Eh, para tulong mo sa Pamanok Niyosang. Pamanok Niyosang na. Pamanok Niyosang na nga ni.
1: Tama.
2: Tama.
0: Ay, by the way palang tabi ha, babati daa sa mga nagdadangog, buda nagahiling dyan sa, ano, Zubik Zambales. Mga... Sabi ni Richard Vergara, ang programang iniatod sa Indok ang Best Cafe Green, healthy ka na, aba, sexy ka pa. And thank you so much, JB Bragaiz Eatery and Blue Pick Studio. Hi, Sir J. Lawrence, dyan sa Blue Pick Studio.

0: Mga herbs, iba pa rin ang energy pag lutasan ng foodie. Pero no time to cook? And want to enjoy your quality time with your family and friends while doing the rest of your activities? Don't worry, JB Bragais got your tummy. We offer lutong bahay and special bilao, gaya ng lumpia Shanghai, barbecue, pansit, fried chicken, Bicol Express at iba pang mga ulam. At pwedeng-pwede ang special bilao combo kung gusto niyong more variety sa iisang bilao. We also offer table and chairs rental. What are you waiting for? Tikman na ang sarap! Book your orders now! We are located at Ziga Avenue, Purokuno, Salvacion, Tabaco City.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Inay, malindugon.
3: Thank you, Tatay Diggs, sabi. 10:29 ang oras niya to. Shoutout muna sa mga bagong followers kang sa tuyang FB account. Salamat Trixie Bernardes sa pag-follow. Thank you. Thank you.
4: Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you.
3: Salamat man tabi sa imo Carlo Bata sa pag-follow. Nicole Nasaob, Shaquille Amid, Charm Burak, J. Mark Antones, Ronelo Bainado Oropesa, Olive Mabraga, Embraga, Ariel Arabe, di ko ini pwedeng basahon, wow, na pangaran mo, ta madadagitan kita digdi sa One Radio. pobreng, ano daa?
5: Wow!
3: Via de Mesa, pobreng ano ni? Nailing mo ng pangaran mo. Wow. Di ko talaga yung pwedeng basahon. Oo, si Jonah Lianas Pandua, Eman Camo, salamat sa pag-follow. Yvonne Flores, Janet T. Ibardon, Ika Barba, Tier T1, Deline Med Pedragosa, Kate Bermillo Grande, Kay Morse Bidol Barbadillo, Jumel Regalario Bisco, and Belen Banda Cargulyo! Isabay mo pa! Si Brando Buringot, Shoni Leslie Magsino Mangubat Canafe, Emelita Cuera, and Jovi Brizuela Siervo, Christine Vargas, Angelica Buseo, and Inan B. Patang, and Daryl Janon.
4: Thank you! Ang mabait ninyo!
3: Thank you po sa mga followers niya to. O, yan na! O, yan na! O, yan na si Erickson. Nagtagdo na!
5: Wow.
3: Nakadakop na ining manok ni nakadakop na ining matutugdunan kang manok ni Osang.
5: Wow.
3: Madali isa na tabi. Yan ha. Yaon na baga si Erickson. O ano na? O alerto na kamo diyan taba kaya kunya sa Barangay Nindo.
5: Wow.
3: Si ano pa? Nag-follow man si Jojo DJ. Wow. Salamat sa pag-follow.
6: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: May chicken nuggets na sa manok ni Osang tabi. 75 pesos lang, 8 ang laob. Kang manok ni Osang chicken nuggets. Mababakal po ini sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang. Pati pa lang tabi sa Best Cafe Green. 140 lang ang sarong box kay yan, 12 ang laob. Mababakal po sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang ang Best Cafe Green. 10:32 ang oras. Ang programang inihatod tabi sa indo mga katindugon kang Clavis Furniture and Repair Service.
7: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered: repair sofa, remodel sofa, made-to-order headboards and mattress and dining table, indoor and outdoor cushions, and other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service, located at Zone 3, Libhot, Diwialbay, along the highway. Please contact 0968-434-6519 and search on Facebook Melchor Clave or email at chorclave@gmail.com. This program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone 7, Tagas, Tabaco City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya Enterprises. Available hardware and construction supplies, gravel and sand, hollow blocks 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, louver blocks, electrical supplies, plumbing materials, gabos na klase ng mga semento, kabilya, plywood, cocoa lumber, good lumber, asin mga solid doors. Available naman ang Smart Money Padala debit card, asin home credit. Jaya Enterprises. Text or call 0908-813-1564 o sa 0998-510-8426.
3: Aram ko na, Bicolanong Dalag, kung sa ing katabi nag ano, nag bakal na branch kang Manok ni Osa, dyan tabi iyan sa San Jose Branch, Malilipot, Albay. Ay, salamat palang tabi ha. Sa ina branch dahil ni, aram ko mga branches ko. Maski patakloban mo an. San Jose Branch, nagbakal si Bicolanong Dalag. Salamat talaga, tabi ha. Thank you so much, tabi. Rolly Bandola, nagdadarangog da mga tambay. Digdi sa Baranghawon, Purok Dos. Lalo na kay Richard Butalon, thank you. Maxine Tuazon, hi kay Evelyn, digdi sa Malinaw Estancia. Good morning, Evelyn kang Malinaw Estancia. Batiyon ko palang si Henry Lynn kang Basagan, baby Henry Lynn. Nagdyan ako sa Novo, kasuod ma. Tapos may sarong aki, tapos ina, nag-approach sa kuya. Mapapicture da, pagun ako kung ano na. Sabi ko, feeling ko artista ako. Thank you, tabi, ha. Baby Henry Lynn from Basagan, para dang agunin ang programa, buda. Paborito ko niya da, ang Manok ni Osa. Salamat po. Ayan, 10:35 ang oras. Jean Abrera, good morning. Dakulong kitang greetings digde, pero saro-saroon ko tabi niya, makihalat-halat tabi, ha? Matibayin talaga. Antonia Ras, birthday mo tabi? Ay, birthday mo kang Pecha 24, belated happy birthday sa imo. Pa-shoutout tabi kay Nena, kang San Antonio na nakifiesta sa buhi, kasuod mo. Haliman tabi kay Puti, kang Tigbi, Tiwil Bay. Ay, good morning sa imo, Jojo DJ. Mga taga-Tanawan, Malinaw Albay. Pa-shoutout sa, kay Joshua Rocolas, graduate cum laude.

0: Sige, tabi. Joshua Rocolas. And pa-shoutout sa gabos ng mga taga-Suwa, Malinaw, Albay. Sabi ni JL Obligado, Estrella Arcos, good morning sa imo. Ayaw na. Indugo na, tabi. Oh, mag-trindog na, tabi. Kita gabos sa mga talinga. Itutok na sa One Radio.
1: Wow.
0: Tayo na, tabi. So, barangay Salakay. Hain daw niya.
2: You know, people of the Philippines, barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo.
1: Wow.
2: At makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, barangay Salakay.
0: Okay, so good man nga ni ang programang iniatod sa Indo kang Alin Deco. We bring fiber to the world, Alin Deco. And thank you so much, JRJM Color Store. Kataning langan kang manok ni Osang dyan sa Basud. Ikaw masin ng branch dyan sa may Barangay Bunbon, Tabaco City. Kataning sana kang Super Kalan, ang JRJM Color Store. Thank you so much sa JRJM Color Store. And maraming salamat din po sa Aldo's Glass and Aluminum Services. And of course, dyan po sa Clavis Furniture and Repair Services. And uli pa, nakulong kitang, ito na hata, nakulong po na sponsor ang programang ini mga katindugon. Kaya din nga ako pwede magpara-absent-absenta. Dakol kitang dapat banggiton. Dakol po nagtiwala sa programang ini. Yung ano si Erickson, palabon ko na muna ta. Kas bago pa nyan, may nito na gayo dyan, madali lang ha. Kamusta tabi ang tinugdunan kang manok ni Osang? Welcome. And pasok. Hi na si Erickson. Erickson, good morning.
3: I am. Good morning.
0: Ano naman? Nakatugdun ka na?
3: Nakatugdun na tabi SM. Ngayon na pagkaaga ang manok.
0: Wow.
3: Kasi, ano, mainit-init, pero nagtugdun.
0: Maski mainit, basta. Maski mainit, basta, no? Tindugon.
4: Mapo na tabi ang barili.
0: 10:38 ang oras niya to. Ano na, ata ang mga talinga nindo, itutok nindo sa radyo, nga niya. Para makapaldo ka mo.
3: Kaya
0: man sanaan ng sekreto kang para manggana ka, itutok mo.
1: Wow, congratulations!
0: Kapag di ka man nakatutok sa One Radio, di mo man maaraman kung hain ang manok ni Osang. Paki-describe daw tabi ko.
1: Wow.
0: Ay, may nag-aaraging auto, naradangog ko.
1: Wow.
0: Hala, garo sentro ini. Garo ba ng god sentro ini.
3: May mga nag-aaraging.
0: Oh, garo sentro. Oh, may naradangog na naman ako. May naradangog na naman ako. Na nagpapupot.
1: Wow.
0: Oh, ikaw na naman. May nagpapusina. Ala, sa Indo ini. Oh, sige ha. Ta. Maano kita, mahula kita. Garo harani ka man sa nasa sentro.
3: Harani
0: hon sa sentro. Tama, ako na nag-aaragi o. Pasunod-sunod o. Ah, okay. Sige. Tapos, sa'y nagpapunta bi ang lugar mo.
1: Wow!
3: Ang barangay na si Tata SM nagpupuon sa letter P.
0: Letter P! Nagpupuon sa letter P. Fanal. Letter P! Nice! Letter P. Oh, kaka-fiesta po sa niyang kasuod ma sa Fanal. Ano tabi? Mga taga-Fanal. Ready na ka mo. Mga taga-Fanal! Yaon dyan ang barangay Salakay. Anong gibuhon? Mag-bring me kita.
1: Wow.
0: Ay, alat mo na, nakulaan bagang Panal, ang hapot. Sa may saing tabi sa Panal. Sa may saing tabi sa Panal.
3: Doon na tabi ako SM sa may gate door, ay tatanong kang gate door sa may Tabaco National Life School.
0: Harani ni Osang. Harani ka dyan, sa may manok ni Osang, Banggilingan.
1: Wow!
3: Ay, tabi SM, ay! Ay, sa nasa Uroilipan.
0: Harani hon tabi! Si Erickson,

0: So may manok niyo sang Bangkilingan branch. Hampangan iyan kang ang Bangkilingan branch baga sampang ka iyan. Kang manok ni Osang. So Bangkilingan Barangay Hall, Buda Alumni Hall. Sa inka diyan nakatindog.
1: Wow.
2: Sa gate to pabe at ang kang Tabaco National Light.
0: Sa may gate to.
1: Wow.
0: Sige. Sige. Since tabe.
2: Panalpay na yun.
0: Panalpa man na, no? Wow. Pero yung manangad. Ano tabe?
1: Wow.
0: Since na fiesta baga kasuod ma, may mga tada pa ka mong maluto na totoong. Ang iba pa tada ko tabe. Bring me!
1: Wow!
0: Panala! Bring me! Tutong! Na maluto! Bring me!
2: Igwapa!
0: Igwapa yan! Baka nga yung may spaghetti pang frozen, nakakagsaref,
1: wow,
0: na spaghetti. Tut, basta ang gusto ko, tutong na maluto.
1: Wow!
0: Malutong tutong!
1: Wow!
0: Darahan na tabi dyan para igwa kang sarambilog na manok from manok ni Osang. Saro sa natabi ang gagana today, ha? Okay. Saro na kita. Para maaraman ta talaga. Kung siya pinakamaurag dyan magdalaga. Di ba?
2: Oo.
0: Oh, teka talaga mapauro dyan. Ta saro sa na. Sige. Kung bako dang, kung bako tada, tabako. Ano ini? Ano ini? Manay Maria Nieves tabi. Good morning. Ay, may tadang taba. Tadang taba na umba. Ay, basta gusto ko. Maluto na tutong. Tutong na maluto.
1: Wow.
0: Yan. Magdaratabi ka mong tutong. Ay, nagara na pa na tutong na maluto. Sige. O, pasalamatin na muna tabi sa mga dapat ang pasalamatan habang nagahalat kita. Kansatuyang Winner Erickson.
2: Ayan, tabi SM. Siyempre, ang barangay sa lagay. Bring me na yun eh. Pero mga tagatod sa inokan manok na asang fried chicken. Haus, my chicken nuggets. No, my chicken fillet pa. Si ano si Rama. I'm a drop donuts na mawagal sa boss of dance na manok na asang boss herbal cup tuya. May lakas ng pansin natural na sang cup. Best to pig me in section 1 with herbal mix. Healthy ka na. Sexy ka pa. Chowking tabako. Thank you. Very much.
0: Soon, tabi ha. Chowking naman kita. Tapos sa aga, tabi, Erickson. Ano, best cafe green kita. Sarong box na best cafe green.
2: Mm. Wow.
0: Gusto nindo best cafe gold? Mas mahal ang best cafe gold. Pero gusto ko man ang best cafe gold dun yun. Anyway, 10:43 ang oras. Day pananggad. O, ilinga daw tabi kung may ano dyan, nagdadangadang na dyan tabi. Ilingan tayo tabi kung may nagdadangadang na dyan o lamang.
2: Wara pa tara. Mamakmakan ni GSM na nagdurdurlagang lamang.
0: Maray kay ni i-post.
2: Pwede.
0: Ma-post muna tabi ako, ha. Ba isa na tahan sa mga post ko digdi para i-copy paste ko na sana. Mabalik kita, Erickson, ha. Ma-commercial muna kita. Ang programang inihatod sa Indoka. White Anahaw Haven. Thank you so much, tabi. White Anahaw Haven.
3: Looking for the perfect getaway in Tabaco City? Stay with us at White Anahaw Haven, your ideal spot for family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, and breathtaking views in our newly built, cozy, and spacious home, perfect for families and friends. And don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano, surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful Anahaw trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for and bookings. Located at Buroktos, Barangay Bongabong, Tabaco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White Anahaw Haven, your home away from home.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa Gaboscan, manok ni Osang Fried Chicken House.

0: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalecaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
1: Lola's Bistro is a small business-owned restaurant passionately committed to create an environment with exceptional authentic Filipino cuisine and remarkable dining experience. Located at the heart of Tabaco City, Lola's Bistro is open for events, parties, and reservations like birthdays, baptismal, anniversary, reunion, seminars, meetings, weddings, and other occasions. Book your events with us. We are located at Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City, in front of St. Nicholas Learning Center and R3 Cycle Center. Open from Mondays to Thursdays, 10 a.m. to 9 p.m. and Fridays to Sundays, 10 a.m. to 10 p.m. For anyone interested, inquire, send a direct message or contact us through 0977-204-4374 to discuss the party packages. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pangsuport.
2: Ina, onina, ano na lamang? Yan, ano na?
3: SM, ano na tapos? Iguan na kita rigde.
2: Ay, naku naman. Nakadakop tulos, nadakop tulos, natakma tulos ang manog niyo. Kaka-post ko pa sa natabi mo yun. Nag-post ako ngayon yan. Sabi ko, Digdi Erickson.
3: Barangay. Takol-takol nga, Nelson. Nag-arapot tayo.
2: So, siya pinaka-primero nagdalagan. Marina, Digdi ta. Kaulayin pa
3: lang. Saro na, masarap sa natara, Digdi.
2: Oh, sige, sige. Oh, congratulations, tabi, sa imo.
3: Ulit tabi SM si Tatay.
2: Ay, Tatay! Maraming naalda tabi sa imo, Tatay. Ano po ang pangarap?
3: Good morning, madam.
2: Good morning, tabi. Ayan.
3: Hermine Gising.
2: Ano po agrari ang pangaran?
3: Hermine Gising.
2: Hermenyo Buising! Tagasayin ka, tabi. Hermenyo Buising.
4: Wow!
2: Tagasayin ka po?
3: Ulit, sumaluto. Pagkatong, madam.
2: Sir, tagasayin ka, tabi, Sir Hermenyo. Dahil kita monitor, tabi, Erickson. Dahil kita nagkakadarangugan dyan. Erickson.
3: Ano, tabi, madam?
2: Oo, dahil kita monitor. Pakusugusugi daw, tabi, ang monitor para magkadarangugan kita.
4: Wow.
3: So good!
2: Oo, natitawag, tabi, ako.
3: Ayun, tabi, ang
2: sir. Ayun, sir, tagasain ka, tabi, Sir Hermenyo.
4: Wow!
3: Pangkilingan tayo, madam.
2: Pangkilingan! Wow. Baka man taga-panal. Okay, oo. Nya... Baho ka man tabi, taga-panal.
4: Wow!
3: Baho ka man tabi.
2: Baho ka man. Pirang taon na tabi si Sir Hermenyo. Pirang taon ka na po.
4: Wow!
3: Sa tabi, madam.
2: 60! Sige, tabi. Ano tabi ang ginibo mo kang nadangog mo na tutong na maluto ang tigahanap ko tabi sa pabring me?
4: Wow!
3: Ole, ole tayo, madam, sa tutong.
2: Saan ka nagkot-kot ka iyan? Sa kusina ninda, tabi.
3: Magpapangunto kita, madam. Kaya nakakakutulo sa totoo.
2: Ay, kaya man pala.
4: Wow.
2: Nagpapangunto ka sa mga oras ka na ito. Nadamog mo sa radyo. Nayaon dyan sa manok ni Osang nagtugdun sa Barangay Panal.
4: Wow.
2: Ay, sa may TNHS. Ikatagabangkilingan.
4: Wow.
2: Tapos, paano ka, tabi, nakaabot dyan ka? Nagmotor? Nag-tricycle?
3: Nag-bike lang, mga kumadaan.
2: Nag-bike? Nag-bike si Hermenyo.
4: Wow.
2: Tapos, ikaw ang pinaka-promerong nagdalagan dyan. Oo,
4: wow.
2: Kaya...
3: Oo, ta. Pagpangod sa pano ako, madam, nadarong ko sa ano mo.
2: Mm-hmm. So, sa kuyang pabring me. Tutungon, tabi, ang maluto. Tutungon ang maluto mo.
4: Wow.
3: So, tamang-tama yun, madam.
2: Tamang-tama sa nantutong. Live kita mo niyan, sir, sa One Radio. May mga babatiyon ka, tabi, sa mga nakatutok mo niyan.
3: Kasi yan, sa mga standby doon sa Proctus Kambang Kilingan.
2: Aha, sa mga standby.
4: Wow!
3: Magdadalog bigisay mo tayo, madam.
2: Ay, sige, tabi. Oo.

0: Nagbabalik po ang ating Duguna Radio Show. 10:57 ang oras. Yan ha. Huna ko lamang bongga ta nagtugdon sumanok ni Osang. Ito pala pongga. Manay Nieves tabi. Digdi bagada. Manangaya digdi sa San Carlos, lying in. Darahan mo ako kay manok ni Osang. Muya ko man tabi matanan. Ang tiana si Ram. Ako po sa nag-order si Imo dati sa Orpaw, kang pagpa-blessing. Ay, sabi, salamat tabi manay. Salamat po. Sa ulitin tabi. And shoutout po digdi sa mga taga Upper Bongga, sabi ni Manay Frami. Kami man digdi sa Barangay Basud, Barangay Salakay. Nahiling mo ako sa Aleko. Yo, sige. Ako daaso, siya daaso na haputan ko. Tian na gayon. Binasa ko. Manay Frami, yo tabi, Nathan Jan Arrive. Yo tabi. Baratuhon mo sa manok niyo, 50 pesos. Nakakabakal ka nga ni sarong jean. Nathan, nakakabakal nga ng gayon kinjin, ano? Classmate ko ang si Herminio kang elementary. Manoy Herminio! Classmate ka Danny Bicla ng Dalag kang elementary. Yan. Nanggana siya kasi bago. Siya ang nanggana kasi bago kay manok ni Osang. Sarang bilog na manok. Siya ang pinaka-primerong nagdalagan. Duman sa Barangay Panal. Sa may hampangan kang Tabaco National High School. Gate 2 ito, ano? Congratulations, study sa IMO. Ang programang inihatod sa Indo kang Drive Max Adult Herbal Capsule.
1: Nawawala ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang programang ini hatod sa Indo kan 6G Enterprises. 6G Enterprises makukuha sa entrada kan Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. May mixer for rent na po ang 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction material, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba pang klase ng simento. Ang 6G Enterprises, igwa naman kay Home Credit, asin Sari Mall Products, Arugkan Motorcycle, Mobile Phones, asin Home Appliances. Text or call sa 0947-422-7867 o sa 0947-422-5338. 6G Enterprises, trato!
4: Uy friend, alam mo ba na ang pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
5: Yes friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bichara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis, restoration or pasta, extraction or bunot, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Smile Innovations Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana.
2: Ang programang ini hatod sa Indo kan Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas, Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor.

0: computerized ang mga branded paint. Igwama nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish, kumpleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong, luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingwan ang Tabaco AB Color Mix Center, owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Berwega.
1: Nagbabalik po ang Tindugo na Radio Show. Salamat sa to yung mga sponsors tabi. Sa aga naman, ang barangay sa Lakay nga ni, magdangog nga ni, pare mo yawan dyan sa, ano, sa barangay mo na sa aga. Sa aga, mananauna naman kita sa rumbilog ng manok tabi, sa manok ni Osa. Kaya abangan mo ng gadaan kung hain na naman matog doon ang manok ni Osa. Abang-abang tabi ha, abang-abang tabi kita mga katindugo. Alright, so yun po ha. Ay, alas 11 na pala mga katindugo. Ako tabi, malantuag na tabi ako. Tainabot na magkataang oras kang pangurudtuhan. Saga naman ang barangay sa Lakay, kung sene naman matog doon ang manok ni Osa. Ay, si Nathan pala, 12 years pa sana. Ang pagun ako sa sarong Nathan, ining barkada ko na para inom. Sige tabi Nathan ha. Nice to talk to you. And of course, thank you for listening and for watching. Didi sa Facebook Live, Gangwon Radio. Alright. Uni na tabi ha. Ang sa tuyang, panghudyan na kanta. Pampagising ba? Wow. Habang kamo tabi, nagpapangurud to tabi. Tapos, shoutout palang tabi dyan sa RL Beauty Clinic. Dyan kita nagpapabeauty sa, ano, sa RL Beauty Clinic, mga katindugon. Thank you so much, RL Beauty Clinic. Sampangan lang ang kang fasad. Sa fasad hotel baga, igo dyan kiparkingan na may wason. Sa kataning kayto, may ukay-ukay. Sa taas kang may ukay-ukay. Yaon dyan ang RL Beauty Clinic. Kakantahan ko muna kayo. Pampaog mo lamang ini. Buda pampasiram kan sa indong pangutuhan. Lalong-lalo na. Kamu nangungudto habang nagkakaon, nagungungit, nagdadangog sa One Radio. Alright? Ako tabi malantuag na, maipsot na kita. Pero karantahan mo na kita ha. Para sa indo tabi inigabos. Ang hapot, sa ina naman na tindahan na ikagkudig din. Ang problema doon kapag makanta ko kaini. Day ko alam kung anong tindahan ikag ko. Sa ina tindahan tabi. O taramina. Ay, shoutout pa lang sa imo, Oliver Photography. Salamat sa pag-follow. Ay, thank you pala sa, ano, kay, sa Oliver Photography. Sinda po ang sa kuyang official photographer kasuudma sa kuyang pa-house blessing and pa-fiesta. Diyan po sa Barangay Panal, Jamaica. Ayan. So, thank you so much, tabi, Oliver Photography. And thank you man po sa Mesa Mano Restaurant and Catering Services. Ang sa kuyang caterer, kasuod ma, tabi, dyan sa kuyang pa-blessing. Thank you so much once again, Mesa Mano Restaurant and Catering Services. Alright. Uni na ta. Bago kita magparam, tabi, uni na muna. Pampagana, pambangot sa indong pangudtuhan. Ang pa-concert aruan ni Manay Osang. Malay mo mag-uran. Mabawasan na lamang ang init sa kina. Bye!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, bro.

paano kita makaraon. So diyan sa programa pong yan na gigibuhon sa May 28 hanggang 29, kaining presenting bulan po tabi, diyan ini sa Kabangan, Kamali, Galbay, gigibuhon. Pading Kaloy, Kapitan, Kaloy Sasis, diyan ini sa imo. Piyesta pa di may libreng karaunan kay ni. Agri-piyesta. So, magkakaigo po nin trade fairs, laro ng lahi, at magkakaroon din ng cash at input distribution. O garihan pinakamaugmanig di charge na party ining cash distribution. Inan pinaka ano digdi ah. Sa iling ko maugma ang mga farmers niya to sa Albay Chard. Dubli-dubling nakakaresibinin ayuda sa gobyerno ano. Igubagang hali sa DSWD 10,000 plus ito yata. Tapos ining pigdi-distribute pangunyan may payout gali sa ligas pangunyan 2,000 plus pa ito. Kina Suprabins igwa pa baga? So, pag-discutir ta last week, ta igwanin supplemental budget, kasabay na naman duman sa mga farmers. So, kita char, dahil lamang kasabay naman. O, di, mga maswerte po ini na mga farmers niya to. Well, sana lalo kamong igusan mag- taranong po tabi. So, saro po sa mga magkakaigwapanin, kumbaga, ano yan, relaunching kainipong programang Go Green, Grow Green Albay. Hindi ba yun pwede charred na blue o yellow? Green talaga. So magayon po ini kumbaga sa programang ini kan sa tuyang probinsya mamamatian kan sa tuyang mga farmers na ang gobyerno pigtatawan po sinda nin importansya kumbaga ang contribution po ninda importante yung nabagay sa satuya po gabos digdi sa Albay. Yo. So ini po tabi inisiyatibo ini sa irarom kan administrasyon ni Governor Noel Rosal katuwang po digdi ang Department of Interior and Local Government DILG tangani po ang pakusugon ang pigasabitang sustainable food production o itong food security na pig advokar kang Marcos administration. O, tanganing dahil kita po magka gurutom. Yo? Dahil kita magka gurutom and magkaiguanin bastante po na produkto kita digdi sa Albay. Gari urubos na so kamatis chard na so local produce nagkairling kuya sa mall mga makanuso ng kamatis tapos mahal pa o gari ano na so pagarog kayan wara na naman kisupply amahalo na naman ang kamatis o sana taranom na naman po magpakatanom na naman kita para dumakol ang produkto. Yo, ta pagdakol po ang ani. Syempre, minabarato man ang presyo. Maski anong sabihin, minabarato man po tabi ang presyo. Lalo na kapag direkta mong nababakal duman sa farmer. Minsan kasi pag dakulo na inagihan na kamot. Yo, ayun na yan supigi sabi ko na pipatong, pipatong, pipatongan pa. O kaya, minamahal. Minamahal po ang
presyo. Pero pag nakadirekta ka, medyo nakakabarato ka. Kaya dyan sa Daragabaga, Chard, may night market dyan. Dako lang nagbabarakal dyan. Pagbanggi, dyan supigapod na night market. Kasi, kadaklan kan para tienda, so mga nag-ani mismo, so farmers mismo ang nagtitinda. Pipabuilo dyan maglatag ki mga paninda dyan sa may General Luna Street. Kaya pag mga alas 7 na yata yan, sarado na ang General Luna. Yao na sa mga paratyenda. O medyo barato dyan sa Banuang Daraga. Ang problema ko ga rin, pag nandyan ako sa Daraga, hindi ko aram kung hindi na kumapark kisa sakyan. Wala, dipisinin makako ang parkingan dyan sa Daraga. Dipisilon dyan. Sa, pero, bako sa pagano, medyo maray dyan ang, medyo barato dyan ang presyo kan mga paninda sa merkado nila. Ma'am Elena Valenzuela, happy lunch time. Nangurunto na kamo. Mm-hmm. Oy, maray na pagkaunto po. Mga nakaantabay na dyan sa One Radio sa City of Love, Tabaco City. Good morning sa mga staff ni Congresswoman Criselle Lagman. Permiya nagmamati sa programa niya to. Good morning, Tabi. Kong Criselle. Oho. Jan Sawas. Good morning po, Tabi. Uncle Booth. Good morning. Jerry Orindain. Good morning, Sir Wally. O isang mga member ng Task Force Quarry. Good morning, Sendo. Mahalunong danan mga aggregate chart. O, ano dadang kuya? Maray, ano yan, gig. Kaya lang, sabi ko nga ni, ang provincial government, pagyaw na sa hardware, wala naman control po dyan sa presyo ang provincial government. Taang provincial government, inipig-explain ko nito sa iba, dagit sa probinsya. Ngayon, nata, ngayon, ta, langkawon. Mga tugang, ang probinsya po, ang pigsisingil kibuwis kan probinsya, itong, alimbawa, nag-extract, nagkuaki, bye-bye, graba, dyan sa site. Dyan niya sa pamitisan kan mayon. Pag itatransfer na ninda, itatransport na ninda ito, alimbawa, ipapabakal na, dumana masingil po ki buwis sa probinsya per kubiko. Pero, halimbawa, paghali duman sa quarry site, ngaya, halimbawa, ako, Chard, may hardware ngaya ako. Ikaso, quarry operator, Chard, deliveran mo tabi ako ki 200 kubiko ki bye-bye, kubiko ki graba, tapos, may istakan ako duman. So paghali sa imo pasiring sa kuya, iyo ito ang sisingilon ki tax kan probinsya. Ngunyan, negosyante ako, mabuot na ako kan presyo. Alimbawa, may mabakal sa ko ki bye-bye, dai naman ki buwis na makukuha sa ko ang probinsya. Kasi kan dineliver ito, tinax na ito. Ngunyan, mapresyo ako sa aggregates. Gigulpidaan nindo. Dahil man nindo pakasubreki taas ang presyo. Alimbawa, binakal nindo sa quarry operator ki magkano ba ang ano dyan? 200? 300? Siguro, ang magpatong ka mo ki 50 sa kada kubiko. Baka pwede naman yan. Kaya lang minsan, ang mga negosyante charge talaga, no? Pwedeng langkawan talaga. Pero uni naman na, dyan sa BIR, ining nagpapabarakal ki Mahalon, dapat mahiling nindo yan, duman man sa mga resibo na pigi-iso ninda. Kaya pag nagbakal ka mo po, tabi, hagada nindo ki resibo. Tanganing masingil man sindakan BIR. Mahiling kasi kan BIR na
oops, nakulong kang dinilin sa sultana, gulpi kang dinilin sa pagbenta mo kan aggregates, sisingilong ta ka man, kaya lang kao na tax. Yan. pagka nag-file na siya kan income tax, o pira ang income mo, o nakulong kang income, ano nga ni ang tax system ta sa Pilipinas, chart? Progressive tax system. O, pag dakol kang income, dakol ka man babayad ang kibuis. Kaya wala kang income, wala ka man bayad ang ki-income tax, ta wala ka man income. Oh, eh, kaya lang minsan, ang negosyante, mga matibayon man, sir, diyan magano. Baka ngayon pwede BIR ang i-declare misa na arog kay ni. Suskulig di sa Pilipinas, sir. Takulong digdiki. Ano yan eh? Good noon, pakigreet man po sa gabos kong mga pagiriba sa task force digdi sa 1st District. Salamat unong tabi. Oh, good morning dyan sa inyo. Romel Bufa. Oh, mga member ng task force. Good morning sa inyo tabi. Manoy Ruben, diyan in sa Taisan. Good morning tabi sir. Maray na pagkaaga tabi. mabuot sa nagitawa. No? Sabi ko nga ni, wara man mangyari sa tuya magpara iriwal. Okay lang magderibati, Chard. Normal yan ang nagderibati. Pero, dapat ang debate, sabi nga ni, punto por punto, itong may laog, may laman, saka may direksyon. Bako itong pag nagtarama ko kang lado ko ngayon, Chard, o ini ang pag, ano ko dyan, ini ang idea ko sa bagay na yan, nadaliyong ka, budol ka na. Dahil ka magtaka. Pag-arog ka ng deribate, orang kwenta yan. Pero pagka, o sige, iluwas mo man ang ideya mo ngayon sa issue na ini. Sige, fight. O sige, ika, iluwas mo man ang argumento mo. O yan, okay lang yan. Ayo? Okay lang yan. Pero itong, dahil nga, buro doon ka. O ganun. Puro man po may abilidad ang tao. Ngayon, kaya ako nga ni, pigdidipensa ko si Robin Hood. Top-notcher ba kayan, Chard, na senador? Kaya, dahil nito pagkurukurahawan tabi na. Kung iyo, sultan, nagpoon ka na naman. Ay, sa mga pamangkin ko dyan, good morning, tabi. Ingat ka mo dyan sa may Bulkan Mayon. Ta, grabe na ang binubo, linuwas, binuga ni Bulkan Mayon. Yo, grabe na po ang ibinuga ni Bulkan Mayon. Oni po, update ini about old airport. Piga post po ni Noel kang Sunday, tama ba ako? Nagkigo po ni joint meeting ang CAAP, Department of National Defense, kasabay po ang satuyang gobernador. Ginibo ini kan nakaagingal daw. Ini po may kinaraman dyan sa old airport. Sabi kan satuyang gobernador, hindi madali ang tungkol po dyan sa township proposal niya. Sabi niya, we will do our best sa tulong ng sa tulong at commitment ng CAAP at saka Department of National Defense. Sa ngayon, nakatutok muna kami, sabi niya, sa status ng ownership ng mga lupa sa old airport bago ang template na gagamitin natin to develop the area. Ilingon ta po kung ano ang mangyayari dyan. Maraming dadaanan nito, sabi niya. Mahirap din talaga.
But let's hope and pray makuha natin ito para sa oportunidad na pwede ibigay nito sa mga Albayanos. O kan Sunday niya po yan, niluwas po tabi, may kinaraman dyan sa Old Airport. Yo, oh, sana maging ano po yan, possible mangyari iyan para po sa karahayan po tabi kan sa tuyang namumutan na probinsya nin Albay. So Jaber, oh, may mga nagpakako ang trabaho na kang May 22. So ginibo diyan sa Albay Asodam. O nakulon pa lang sunod diyan ano. Nakulon talaga sad ang daing trabaho. Iyon ni ang sarong katotohanan talaga po tabi. Digdi sa tuya, nakulonan po ang naghahanap nin trabaho. O nakulonan mga bagong pasa sa teacher, mga LPT. Yan. Ngayon, ano talaga eh, yung mga pumasa sa licensure examination for teacher, makikita mo talaga, Chard, kadugtong na ng pangalan nila, LPT. Yan. Ayos talaga. O di, siyempre, nakaka-proud na pumasa ka na rin dyan. Pero ang nakakalungkot, ang daming teacher, hindi naman nakakapasok. Kasi sa gobyerno, for example, sa Department of Education, pasado ka na, Chard, sa LEP. Igwa ka na naman agyan sa para makalaog ka. Igwa na naman doon. Another, ano naman ito? Kung bagagari, sinara ka na, sinara na ka mo, sasaraong giraray ka mo. Igwa na naman kay ranking. Yan, ranking na naman duman. Minsan, rank number one ka, pero ikaday na ako ah. So, arayon sa ranking, nakakalaog na. Oh, yun. Yan ang mapagal dyan eh. Diba? Oh. Dakulo ng daing trabaho, dakulo ng daing nakaka loob po ki trabaho, mga professional, mga with license na, pero nadidipisilan pa po magpakalaog ki trabaho. O bata, may ano sa Secretary Angara sa DepEd, ang ano da, Chard, yung malaog na bagong teacher, 50 mil tulos ang sweldo. Sabi ko, baka mga 2060. Sa mga year 2060, baka possible na yan. O ta, dyan sa panahon na yan, sigurado, siging baba kang value kang kwarta nga ito, digdi sa Pilipinas. Excuse me. Pero magayunan ko ta na, kundi kaya ko ta na yan, Chard. Kung daipig pa para ralaog sa maleta, ang kwarta kan Pilipinas. Kaya ko ta na yan. Nakulo ng buwis na nakukuakan gobyerno. Gulpi ang taxes po na nakukuakan gobyerno. Kundi iyo po yan ang sarong problema niya to sa Pilipinas. Gigulpi po. Minsan nakulo so nakakalaog sa maleta kaysa duman sa mga programa and project po kan gobyerno. Sa aga, warang laog na naman. Regular holiday. Idil Adha ba ya, Chard? Tama ba? Idil Adha? Sa mga Muslim brother po natin. So, ang laog, tulong aldaw na sana, Chard. Ayos ang bakasyon, ano? Ayos ang bakasyon. So,
regular holiday po tabi sa aga. Ta ano po yan kan sa tuya mga brother Muslim brother. Ito pa. Para po sa tuyo mga kababayan. Ang JBDAP, ang Siga District Hospital, dire-diretso na po ang operation kang CT scan. Dahil ka mo magtubod na wala ang CT scan po dyan. Igwa na po tabi. Nag-ooperate na po. Igwa na kay LTO. Bacolan Transportation Office, ha? License to operate. Yung CT scan po dyan sa duwang hospital na iyan. Yo? Igwa na po kay license to operate. Kaya dire-diretso na yan. Dakulo na ang na-CT scan dyan. Oh, imagine, ha, ang JBDAP more or less iguana ni nasa 170. So, gustong sabi yung Chard, gulpi ang nagpapa-CT scan, ano? Gulpi ang nagpapa-CT scan. So, dakulo na yan. Ha? Dakulaw na, tabang na yan, talibre. Diba? Dakulaw na tabang po yan sa to yung mga kababayan. Sabi po ni JBDAP, OIC, Chief of Hospital, Dr. Kirill Irma Jupante, libre po ang serbisyo ng CT scan. O, kaya baka may manihil po dyan sa indo. Libre po ang CT scan kung dadaan at makakapasa sa interview para sa medical assistance o itong pigapod na MAEP. So, pag libre ka mo, ang gustong sabihin ka yan, pubre ka mo. Pag ka mo puminasar dyan sa pigapod mga tugang na interview. O, ta-interview man sa nakamo, ano, naka-receive kang mali-malit ang kwarta. Pag nagsimbag ka ngayon, ay sibri, mabayad ka. Ang gustong sabi yun, makortahon ka. Pero pag inapot ka, may trabaho ka. Ngayada eh. Ano ngayon pagkabuhay nindo? Nagtuturutinda ngayon ako kay Mani. Papatang run ngayon ako mag ano yan, mag ano sa umahan, mag ali ki mga ano yan sa umahan. O, minsan baga dakulong ki kuhol. O, nagpapatang run ngayon ako duman sa ano, o, kung ano-anong pwedeng trabaho. Pag arog kayan ang estado nindo, o siyempre libre na ka mo. Next nga ya, o ikaw nga ya, tabi, ano ang trabaho mo? Aki nga ya, o kan director sa DPWH, ay, magbayad ka mo. Sigurado, Chad, may pambayad yan. Makwarta yan. O ikaw nga ya, contractor nga ya ako. Pag mga arog ka yan, sigilon nindo. Yo, sigilon po tabi nindo dyan sa mga government hospital. Oy, ano na? Ano na palan? Sige. Abangan po nindo si Sir Greg, masunod na programa ang unyan pong Tuesday. Thank you, Tabi. Sa pangalan kan sa tuyang gobernador, Governor Noel E. Rosal, Vice Governor Farida Rideco, mga board member, department heads, si Chard sa sa technical, and si Sir Marty. And sa muyang information, provincial information officer. Ako po ang sa inyong lingkod, Sultan Wali. I'll buy in my heart. God bless.

Sa Indong Nadangog ang programa Albay in My Heart. Sa good sa masunod na aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa Indong Pag-antabay.

0: protektado, style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blind Installation Services at Kabaangan, Tabacao City, 62573. All
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan.

0: pang lumamig ang samahan.
1: Make time
0: para kay partner.
1: With proper diet and exercise,
0: gawing katuwang
1: ang Drive Max Capsule.
0: May tongkat ali,
1: ginseng
0: at ginkgo biloba.
1: Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
6: One Radio time is 12:58.
7: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
6: sa One Radio 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
8: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na inina to sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Plano kang Tabaco City Police Station na magbugtak ng container van na kung saan na 24 oras na igwanin polis na ma-duty sa may parte kan Hiraya Manwari Residences Phase 1 and Phase 2. Tangani dahil na sa buot madifisilan sa pag-report sa kapulisan ang mga residenteng nagtitinir sa lugar. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police kan Tabaco CPS, ang programang ini aparte kan direktiba kan Regional Director, tangani idei na kay puan pa kan mga residente sa lugar na magpasiring pa sa istasyon. Nalinaw man ni Bibat ang manungod sa mga post sa social media na talamak ang mga krimen na sa lugar. Arog ka na panghabas, nawara man na subot siya kinahiling na nag-report sa sainda. Manong Udigdi, alagad maski subot na da isindanin record na Manong Udigdi. Da iman subot sinda nagpapabaya dahil kada banggi may nagpapatrolya man na sa lugar. Paliwanag niya na yaon ang sa indang visibility sa lugar dahil subot pigandam na ninda na dahilan taadakul ang tao sa lugar. Yaon ang posibilidad na magkaigwanin na krimen Digdi. Dagdag niya, iyaw na sa indang esferso ang napadagos na maibitaran ang anumang klase din na krimen na sa syudad ni Tabaco. Iyan ang dagdag ng barata sa oras nini. Dapat lang bang barata? Aramo o kasi Erickson Brutas din. Tugo na!
7: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
6: Sa One Radio, sa One Radio
7: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
9: One Radio News FM.
10: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
11: One music, one voice, one mission,
12: one station.
13: One Radio News FM.
14: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan.
15: All in one.
16: Ito ang One Radio News FM.
17: One Radio.
18: Tinduguna.
19: Bicolandia.

Carrie pa naman. Day pa man nagmural sa utak. Hello po! Dagos po sa satuyang programa. Ako po ini ang sa indong mother. I am your mother. You listen to me. DJ Chloe, the love ambassadress po. Huwag naman mother. Siguro sister, pwede na yun. Diba? Ang sa indong ate Chloe. Oh, diba? Sisters lang tayo. Hello po sa Giraray. Tugtugan bang para sa'yo? Dahil ikaw ay inspirado ngayon? Eh, saktong-sakto. You came to the right place. Welcome sa One for the Heart. Mayo 26 na tabi. Inut sa gabos ang pagbati ko sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Happy birthday sa'yo. Sa'yo ang inumin at sa'yo pa ang pulutan. Siyempre naman sa mga lovers celebrating their special day. Ay, sa mga nag-celebrate kan sa indang anniversary. Celebrate. Nag-celebrate ka kang sa imong anniversary. Abay, congrats sa imo. And sana magtagal pa kayo at magtagal pa ang inyong away. Hindi naman. Paminsan-minsan, pwede na yun. Sige, anyway. Maray na pagkahapon. Sarong mainit na pagkahapon na naman na sana ay maging productive manggiraray kita, mga katindugon. It's a hot afternoon, Tobacco City, the city of true love. Hello po. And syempre naman sa satuyang neighbors dyan po sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, Albay. Good afternoon po. Dyan ka lang katindugon for more of your favorite love songs. And ang satuyang Tuesday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo para sa indong mga kahaputan sa pag-troubleshoot kan sa indong GCash accounts and other e-wallets like Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, asin iba pa. One chat away po si Miss Jen Botardo. Hanap lang sa iyang Facebook account, GEN Jen Botardo. With blue check, verified di meta kaya legit ang sa imong kahuron. Salamat man sa Tobacco Electronics at AA versus Street San Juan, Tobacco City. Sa mga naghahanap po ni barato at hindi kalidad na mga electronic spare parts, pasiring lang sa Tobacco Electronics. Ang OG electronic shop digdi sa tabako. Napakasimple lang ng ating Tuesday question of the day. Huwag niwan sa natabi ang hapot ko. Oras o effort? Pag sinabing oras, so tipong yaon siya pirmi, nakakahuron mo siya pirmi, pero day siya nagpaplano kay mga surprises or mga grand gestures, kumbaga. Pag sinabi naman na effort, may plano siya para sa future nindo, mahilig mag-surprise, buda kung ano pa man na effort, pero bihira mo siya makahuron. Sabi nga ni Ibaga, daiti tao ang gabos. Warang perpektong relasyon. Kaya kung ika, kung sakali, papapiliun ka kung arin dyan sa duwangan. Ano pipiliun mo? So tipong grabe siya mag-effort? Pero, di mo masyadong nakakahuron? O, so, pirmi mong nakakahuron, pero medyo kulang sa depth or sa rarom ang sa indong komunikasyon. 0927-996-5002. Hanapon mo si DJ Chloe, the love ambassadress, and comment mo na ang sa imong simbag. Anong pipiliin mo? Oras o effort? Dagos lang ang sa tuyang sound trip hanggang alas 3 pa kita mga katindugon digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM Tindugunan.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Ready na ba kayo sa Ultimate Night Out Experience?
5: Let's count it down!
6: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada. Sumabay sa tugtugan at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026.
7: Inom responsibly. Party endlessly.
6: Kita-kits sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: Ang init!
16: Batata!
15: Mommy,
1: Tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
15: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's 2 minutes after 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Gikulandia. Uyana ang bareta sa oras na ni Natod Sendok and Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Diyan sa mga butika sinya supermarket nationwide. Nabiritan na si Senador Amy Marcos na nabawion ang ipinahiling na video presentation sa plenary session na sa Senado kan Lunes, Mayo 25, katakodagan na subot planong charter change na may kinaaraman sa halalan 2028. Ipinahiling ni Marcos ang video na naglalaman kan na mga aligasyon na laban lang sa pirang senador na subot nagbubusol kan Chacha ang nganing day maragos ang eleksyon sa 2028. Dulos ining pinimutikan na kan mga miyembro kan minority bloc asin inapod na fake news asin malisyoso ang presentasyon. Nagkontra si Senador Mig Subiri sa naturang video asin ipigdoon na di dapat idamay ang ibang senador sa mga aligasyon. Makalis ang pirang debate sa sesyon, inali ni Marcos ang sa iyang ipinahiling na material asin sinabing nakulugan siya sa naging reaksyon na kan sa iyang mga kapwa mampapa. Sa ibong kini, ipigdoon na kan senador ano sa iyong pangapudan na syertohong day magkakaigwaning term extension asin madadagos ang halalan na 2028. Tulos na nag-uyon si Subiri na nagsabing gabo sa kan senador ang maawot na madagos ang eleksyon na sa 2028. Yan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo ko si Erickson Brutas din. Tuna!
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio,
0: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Diyos, maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
6: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
12: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Ilam

0: Hello once again. Welcome po sa second half kang sa tuyang programa One for the Heart. And I hope nag-enjoy ka mo sa tuyang tugtugan. Ngunyan na Tuesday. Oh, it's Tuesday. DJ Chloe, the love ambassadress po, digdi sa One for the Heart. Kumusta, mga katindugon? Sana ay nag-best cafe ka na dahil kailangan mong maging awake and dapat healthy ka na, sexy ka pa.
1: Tama!
2: Tama!
0: Hindi ka lang basta healthy, dapat sexy ka rin. Hindi ka lang din basta sexy, dapat healthy ka rin.
2: Tama!
0: Diba? It goes hand in hand. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix po ay mababakal sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Oras na po pala, 16 minutes makalipas po ang alas dos. Time check is brought to you by and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong muebles para sa imong harong, opisina, negosyo, asinibapa, gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Sa tuyang Tuesday, question of the day. Ano ang pipiliin mo? Oras o effort? Oras, ibig sabihin, permisyang yaon, pwedeng present, nakakapuron mo, oral daw. Pero bako siya masyadong showy or mahilig sa grand gestures. Pag sinabing effort naman, bako siya perming present. Minsan mo lang siya makahuron, busyhon siya or bihira mag-message. Pero pag yaon siya, ramdam mong at least tigdalaanan kanya ning plano and effort. Real talk lang, mga katindugon. Minsan kaya, di ta man tigahanap, so perfect, no? Tigahanap ta, so nagtatao ning, or naghihipno kang kulang sa tuya emotionally, no? Halimbawa ngaya, sanay kang magsaro ka lang, baka may tendency na mas piliun mo so tawong present pirmi. So tawong tahimik lang, pero steady siya. Bako siyang dramatic, pero pagkaipuhan mo, yaon talaga siya dyan. Siguro naman din, kung nagdakula ka daapong, bihira ka ma-prioritize, baka mas preferred mo so tawong nag-e-effort. Kasi para sa imo, effort means pinili ka, pinag-isipan, and worth it ka. Let's read your comments. Pero hello muna kay 7077. Sabi niya, para sa

kahit minsan, minsan lang makadate o kaya makausap sa personal at kain sa restaurant. Basta ang importante, naka-open ang komunikasyon sa isa't isa. So para sa imo, mas pipiliin mo yung oras. Okay, thank you sa imong text, Tabi. Hello sa comment section, Regine Virgo Bobbies. Kay Jess Sarilio, marami ng oras at effort na nasayang. Oh, nasa ano, nasa acceptance stage na ini si Manoy Jess. Talaga. Kaya day pa siya nakaka-move on. Iyo, Manoy Jess. Effort, sabi ni Nightcast. Set buen consejo, maraming oras, walang effort. So, para sa imo, mas importante yung effort. Kay Retsbu. Good mo. Ah, kanina pa to. Sige. Sabi niya, syempre, oras po. Dawa anong effort mo. Kung wara siya ki oras, useless. Okay. Thank you. Romel Bandal, oras syempre. Dawa day na magkaraon basta may oras. Ano yon? Love will keep us alive. Jinx M. Borromeo, pwede po both. Pwede naman. Good afternoon kay Abrera Jean Chan. Oras po, sabi ni Mike Manalo Bilano. Hello sa Indo Jan sa San Vicente sa Grocer Sub Marinapon. Avian, both po. Sige. Hindi, let's say, magpili ka kay saro dyan na pag halimbawa, pinili mong saro, di man ibig sabihin na habo mo na kang susaro. No, kumbaga, para sa imo, ano yung pinakakaipuhan mo niyan? Manay Avi. Shirley Arandia Baria, oras po ang mahalaga. Da dapat may oras pirmi. Ngani, magkasinabutan, dahi maglihim sa lambang saro. Okay, thank you. Uy, warang tama, warang sala, digdi ha. Kung ano lang sa hiling mo, ang mas kaipuhan mo niyan. Halimbawa na may partner ka, tapos ma-effort siya, so siguro mas pipiliin mo ngunyan yung oras, vice versa, no? Cherry Car Borja, oras. Christina Cabilla, oras po at plano. Mahalagahon po ang oras sa pamilya. Okay lang na warang surprise. Sabi ni Pan Nguyen Wu, deserve ko both, be. Sige. Ay, hello sa Indo dyan sa Villar family. Dyan sa Zone 1A San Vicente, maray na hapon, Mamiin, kay Lola Sylvia, kay Ate Pan, syempre kay Lauren. Madali yung subakasyon, pero glad na nakauli ka. Sige, mag-ingat ka ha. Kay Ina, Kuya Erning, and kay Chini. Hello sa Indo dyan sa San Vicente. Sige, mga katindugon. Bigdi na kita sa tuyang what your choice says about you. O, sa mga nagpili tabi ki oras. Posible da po katindugon na para sa imo mas importante ang emotional safety kesa sa excitement. You value consistency, stability at peace. And mas nagtutubod ka da po sa small everyday presence. Kumbaga mas importante sa imo na present siya everyday kaysa sa mga grand romantic gestures. So, psychology says, nadakol na tawong mas attached sa quality time dahil dumansin na nakakamati ning seguridad. So, kapag present ang sarong tao, para bang mas kalmado so sa imong nervous system. So, garbagatig sasabi kang utak mo na, okay, consistent siya, dahil niya ko babayaan. O, usually daa, pag pinili mo ang oras, habo mo sa mixed signals. Gusto mo direct to the point. Gusto mo ning assurance and mas na-appreciate mo sa mga simpleng hi, nag-count ka na. No? Kesa sa mga mamahali na mga surprises. Kung ang pinili mo naman effort, posible da po katindugon na importante sa imo ang intentional love. Gusto mong mamatian na pigalaanan ka talaga ng energy, buda ning thoughts, no? Kaya parang
mas muya mo, mas na-appreciate mo yung actions kaysa sa presence lang. Kumbaga, para sa imo, actions speak louder than words. Mas importante sa imo yung, ayun nga, yung actions niya. Na psychology-wise, effort often translates to validation. No, para sa imo, pag may effort ang sarong tao, pakiramdam mo na special ka, worth planning for, and worth choosing. So usually, kung effort da po, so pinili mo, ikasutawong observant ka sa mga saradit na mga detalyes. Mahilig ka sa mga meaningful gestures, and nagtutubod ka na kung gusto mo, gigibuhon mo. Kumbaga, kung gusto mo, meron ka palaging paraan. And, anam nindo mga katindugon, parehong valid yan, ha? Kasi, iba-iba kita ki emotional language ba? Bako porket, halimbawa, oras ang gusto mo, masyado ka ng needy, masyado ka ng dramatic, and bako din porket, effort ang gusto mo, halangkawan ng maray ang standards mo, no? Baka, iba-iba lang talaga kita kipaagi para mamatita ang love hali sa sarong tao. So, warang tama, warang sala, kumbaga, ika na lang din. It's your duty na i-assess ang sadiri mo kung ano ang pinili mo ngunyan and kung ano ang mga pwede mong gibuhon para maybe to change yourself kung gusto mong baguhon ang sadiri mo after mo madangog na may something sa imo, or it's also up to you to choose your future partner kung halimbawa single ka pa ngunyan, or to navigate din yung mga sitwasyon nindo sa relationship. So kumbaga, kung nadangog mo na, oh okay, arag ako kaini. So, mas madali para sa imo na mag-adjust sa relationship. Kasi, you understand yourself. Ano? And yun yung pinaka-importante din when it comes to relationships. Bako lang so naiintindihan mo sa partner mo, kundi pati naman sa sadiri mo. So, this is another step para mas lalo mong maintindihan kung anong gusto mo and anong mga day mo ito tolerate. Maray na hapon din kay... Halto na. May nag-comment pa ba? Oh, may nag-comment pa. Kay Shirley Ezekiel Serrano. Effort da tabi para sa iya. Okay? Salamat sa pag-comment mo. Hello man kay Lori Benig. Maray na hapon. Hain ka tabi ngunyan. Kung hain ka man ngunyan, eh, sana naman ay masaya ka. Siyempre, no? Alam ka naman, mamundo. Hindi pa kita heartbreak webes. Anyway, oras na po. Alas 2:26 ang oras hatod sa Indokan. Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated. Oy, dyan tabi sa DRLCEFI. Enrollment is now going on. Sa mga incoming college students po, iba po dyan na business courses, education courses, computer courses, and more. Sa mga incoming junior high school and senior high school naman po, igwang programs dyan for you. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Okay, ang tips natin dyan ay hatid po sa inyo ng GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM nyo po si Miss Jen Botardo, ha. Dakul na siyang natatabangan na mag-ayos kang GCash accounts lalo na. Kaya sa mga kasaray-saray nindo dyan ng mga kayamanan, paayusin nyo na yan kay Miss Jen Botardo. Sayang man bagano sa kadipisilan tang ini sa buhay. Maski mga mandiriit-diit ng mga kayamanan naan, kay puhantaan. Kaya paayos mo na ang GCash mo kay Miss Jen Botardo. Salamat man sa Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Salamat sa OG Electronic Shop digdi sa Tabaco. Dati yaon sinda dyan sa Riosa Street. Ngunyan tabi, naglipat na sinda. Yaon na sinda sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Ang Tabaco Electronics, thank you po! Mortig Dugan, coming your way.
more of your favorite love songs hanggang alas 3 ni pagkahapon. Dito po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
8: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Parang walat.
15: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients.
1: Comedians na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratoryo na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
17: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
18: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.

0: ako'y nagbabalik. Hindi sa programang One for the Heart. And before I bid farewell, dahil alas 2:53 na, oy, ang oras sa tudpo sa Indocan Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Igwa na po dyan na 2D Echo and Ultrasound, Whole Abdomen, KUB, KUB with Prostate and Pelvic Ultrasound. And igawan po dyan na urinalysis and fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. For more info, i-contact lang ang 0906-880-0028 or bisitahon po sinda sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City, konting kembot lang from One Radio, ang Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Okay, bago ako magpaara, mga katindugon. Ang aking final words for you. Ay, may comment pa pala. Sabi ni Frami Barha Juarez, for me, effort. Di na lang ako mag-comment. Okay, sige. Thank you, Manggiraray Tabi, sa pag-comment. Last words para sa indo, mga katindugon. Oy, sa totoo lang, the healthiest love ay di man dapat nagpipili sa sarola. Kasi ang tunay na love, talagang may oras and may effort. Bakuman oral daw, igwang grand gesture, pero randam mo na presence hinda sa buhay mo. Maski nga ni minsan, busy man, parang ramdam mong tiglalaanan ka talaga kay oras. Kaya siguro ang siguro mas magayo na hapot. Sisay sa tawong maski simple lang, tigpaparamdam na bako ka option kundi priority.
1: Tama!
2: Tama!
0: Dahil at the end of the day, love is not just about being there. It's about being there with intention. And mga katindugon, last reminder, day mo kaipuhan mamili ning bare minimum. Deserve mo yung love na consistent, intentional at totoo. Ako Tabi, mapaaram na. Salamat sa Indugo Boss, sa Giraray, sa pakikidangog and sa pag-comment sa tuyang question of the day. Sa aga naman, mga katindugan, for another exciting edition of One for the Heart. Ay, masunod na sina Erickson and Berna sa Tugtugan on One. So, don't go anywhere. Digdi ka lang magtutok sa One Radio 81.3 News FM. Tindugo na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye, mga katindugan! Ingat po, mag-best cafe ka na and stay beautiful.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tinduguna.
1: Tinduguna.
0: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello.
1: Ini naman kita.
0: That was Ikaw at Ako by Earl.
1: Ikaw at Ako sa pagkahapon.
0: Kayo at kami. Kumusta ang Martes na alba? Mainit. Mainit. Mainit ang panahon. Mainit ang pagkahapon. Alagad syempre. Mainit man ang sa tuya syempre pag-salubong sa bagong alda. As in, syempre, alas stress na naman. Syempre, syempre, syempre, syempre. Tugtugan on one na naman kita. Kumusta lamang ang gabos? Ano lamang? Ano piyesta mo niya? Puro piyesta ang niya. Tiga-arabang.
1: Graduation mo niya na.
0: Ay, oo! Oh,
1: congratulations.
0: Congratulations.
1: Sa...
0: Ay, oo! Oh,
1: congratulations.
0: Congratulations.

0: ng pag-diet.
1: Pag may, may I eat? May I, may I come in sa saindong haro? Makikaon. Ay, syempre, kumustahan ko na dyan sa merkado publiko. Ang mga parasya ng mga parabag, kumusta po kami dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, Uber drivers, pagkat driver. And mga naabot ka na sa tuyang istasyon at mga nakatutok na sa mga oras din nakabukas na radyo sa sahinda mga harawang sa sahinda mga sasakyan nakatutok sa One Radio. Ito na po ang tugtugan on One. Take this One Radio. Siyempre ang mga tindugo na kaibahanan kami. Deng iba ako si Eric Soin.
0: Ayun po, si Verna Banawon. Oy, kumusta ang tama na sa tuyang 118 followers sa tugtugan on One.
1: Ay, kumusta ka mo dyan? Mga ano bro hayun pa ini ha.
0: hindi nila tayo iniiwan.
1: Dahil today is Martias. Ay, maraming kapon. Araw nyo ngayon. Today is your day. Kaya Sir Romnick Bilahos, maraming pagkahapon.
0: Wow, ako yung Sir Romnick.
1: Ang ano ba? Pamusog-kusuganaan sa imong radio. Dahil mag-Christmas naman kita. Oh, yan. Siyempre, ang sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kung hindi ka pa nagka-follow, i-follow muna yan. As in, ang na mga kapota niya, Toral daw, mag-isabay, mag-jamming ka sa Samuya.
0: Okay, si Gina DJ, maray na hapon, sabi niya, pa-shoutout ate.
1: DJ, kumusta?
0: Yang chismos ang hindi nagpapahuli.
1: Napatunaw mo na. Ana sa tuyang chinibog sa Edma. Nagturo na na.
0: Grabe, ano? Talagang kung saan may kaina na di na dayon.
1: Siyempre, dawa mainiton pa iyan. May dara siyang perming na payo.
0: Oo, yan.
1: Pasiguro iyan, aliwalas perte. Pasiguro permi.
0: Pagayon, bagay ito sa sarong lalaki, permi may darang payo.
1: Oo, basta dahil mawara, dahil mawalat, dahil ano. Hindi malingawan. Ay, pag lingawan, mag-comment ha. Tama balik pa ang tugtugan on One.

0: Huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: One Radio.
0: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugna. Ayan, nagbabalik kita sa Tugsugan on 1:42 minutos. Magalisa na last stress ni pagkahapon. Alright, alas tres ni na maalas 4. Ay, bago kita magpadagos sa tuyang ano niya, mga agenda. Announcement po, muna kita magkakaigwanin Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan sa Basud Elementary School June 1 to 5, 2026 sa maabot na ining Lunes. Sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026. Nang napodan po sa gabos na donors as in volunteers na magisumaro sa pagpapakaray kanan sa indang eskolahan. Tanganing matabangan ang mga estudyante sa pagpapalaog o sa papalaog na academic year. Nagpapaisitabi si Ma'am Meredith Ann B. Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator. Alright, thank you very much. 44 minutos mag-alis ang alas 3 ni pagkahapon. Maray na pagkahapon pa lang dyan sa mga tagbarangay Panal. As in Bangkilingan, Tabaco City.
1: Ay, nata, nakadiwa.
0: Taga Bangkilingan soon, nakaabot.
1: Ay, grabe.
0: Duman ako nagtambay sa may gate 2 kang Tabaco National High School.
1: Ay, oo. Oh, ano lang, ako, parang sentro lang.
0: Panal pa eh. Eh, ang target ko duman sa mga taga-Panal.
1: Kaso, nakaabot taga-Bangkiling.
0: Nakabike kaya.
1: Marabas. Makaskas.
0: Makaskas. Mm-hmm.
1: Nadakop
0: si Manu. Arabot pa ko ta. Kaso, sabi ko, saro lang. Kaya sa masunod na lang tabi ha, dyan sa Indo sa... nakapirang balik na ako dyan sa barangay Bangkilingan ha. Nakadakol na ang mga taga-Bangkilingan. Araniyon man sana kaya talaga ta. Mga pirang lakad na sana ito puon duman sa may gate to Bangkilingan.
1: Marot magkaigwa ka mukhaan kipakpak.
0: Ang mga taga-Bangki. Eh, kaya nga ng ano, manok ni Osang Bangkilingan. Sampang sanaan kang outpost ata ito kang barangay Bangkilingan, Tabaco City. Pero ako rin dyan ang mga nakatutok sa ano sa barangay Bangkilingan. Mga tindugo na ang mga taga-barangay Bangkilingan, Tabaco City. Yeah. Siyempre, dahil pirmi ka muna katutok ang mga taga-barangay Bangkilingan. Yeah.
1: Pero
0: may nakakada ko. Oo, pero may siyempre, arga kaan sa ano, sa barangay man.
1: Pag, wala, magtampo naman nga ni dyan. So, may mag-comment naman dyan. Kami, pero may man kami nagdanong. Pero, daddy, may nakakaabot ang, nakakatog doon.
0: Sabi nga ni, pagharan ay baga sa dapo. Pero may maa-oringan.
1: Hirap ko man saray yun.
0: Ipisil kaya, mahitong tabi. Ang biyahe tapos mainit. Ba isa na basta pag mga sa mga mga pero basta ang sabi baga basta pirmi ka halimbawa sa chirismis baga pag pirmi kaya pag pirmi ka present sa sa hururon sa tambayan
1: teka
0: mawalan sa pag irestorya ikapa ang manging istorya ka iyan ta kung pirmi ka absent pirmi ka nawalat kaya delikado ka dyan na baka pag nag-exam ka mo dakul kang mamumali
1: minsan dakul kang malalaksa
0: dahil ka magkakasabay kaya dapat pirmi ka updated kaya kung maya mo maging updated pirmi follow mo na ang Tugtugan on 1 Facebook page para updated ka sa kapotan niya to oral na arog tatawad majaraming naman kita maharapotan naman kita masirimbaga naman kita. Ako arog sa sinadong siringbaga na. Siringbaga na sa kahapotan.
1: Napapanahon din sa tuyang kahapotan.
0: Alright, mabalik pa ay Tugtugan on 1. Ligil lang yan sa One Radio. Team, do it.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolanja. Uyanaan bareta sa oras na ini natod sa indo. And best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. How tika na, sexy ka pa. Mababakalas ng mga butika as in supermarket nationwide. Dai maatindir si dating na Presidente Rodrigo Duterte sa enot na status conference kang sa iyang kaso sa International Criminal Court na nakatalaan sa Mayo 27 taong 2026. Ini makalis na opisyal na magsumiteraan sa iyang legal team ni defense notification of Mr. Duterte's signed waiver to appear at the first status conference sa ICC Trial Chamber 3 kana Mayo 25. Basado sa dokumentong ipigsunada kang lead counsel na si Attorney Peter Haynes, tinugutan na subuot ni Duterte na sa iyang mga abogado na magpresentar as in mamayo sa gabos na procedural matters sa katakod kang pagdangoga. Sigmund sa depensa na nagtitiwala ang dating presidente sa iyang legal team nga ni na maresolbaran ang mga isyo na tutukaron sa status conference kaibana na iba pang posibleng isunada sa pagdangoga. Ang pagsusumitira sa waiver ang basado sa direktiba kan ICC Trial Chamber kang Mayo 22 na nagtataong dala na sa depensa na magsumiter din formal na written waiver antes sa Mayo 25. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
1: Sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Din Duguna. Duguna. Nagbabalik kita sa Tugtugan On One. Oras niya to, 21 minutos magilis na lang sa 4 na nin pagkahapon. Happy Mariana dahil sa mga nagmimerendal sa mga oras na nainihay. Ano man ang sa inyong pigmerendalan, pahagad man kami kay iya. Ay, abang ka mga nagmimerendal, syempre, mag-istoryahan mo na kita. As in, partner na nito iyan, can best coffee green, 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Abang ka mga nag-rup-rup dyan. Mag-istoryahan na kita. Ay, bago iyan pala na lahat. May nagpapa-shoutout to the Marina pagkahapon tabi, ma'am. Mama Karen Rodriguez ang sa iyang pigpapa shout out wait lang ang sabi niya so sa iyang agom na si Rafa ay na ay iyo tapos na pala ini nag ano lang pala siya nag good afternoon. Last okay. Time pa pala nito ah.
1: Sige pwede man. Ang saya yung agom na si Rafael.
0: Little book. Oh.
1: May naapos pa ma'am Karen.
0: Alright, 23 minutos na. Ano lamang ang masiram na merindalan dyan? Pero ano, ang perte ang sindong pigmerindalan sa mga oras na ini, ha?
1: Hindi ka
0: mong nag-tataram-taram dyan. Ay, siyempre, alas 4.23 din pagkahapon. Sa tuwing mga katugtugan mapasiring na kita sa tuwing restoryahan na portion as in sa tuwing jamming portion na katugtugan on one mapasiring sa Tugtugan
2: Chiram Sana.
0: Alright, Martias ni na pagkahapon.
1: Kaya dahol ko niya nang nag-comment ano, araw nila.
0: Oo, mga Martias ang makakaiba niya toon niya. Ano, mga, ano, danas ang ganitong eksena. Ang ganitong ano pagkakataon lalong-lalo na sa mga panahon na ini palamak ang arog kaining event at asin sunod-sunod ano pa ba sunod-sunod asin napapanahon ang arog kaining sitwasyon at syempre ang sa tuwing question for today na ano ang pinaka pigahan na panap mong isira sa piyastahan as in nata? Nung isira.
1: Ay, sakto. Kasug mahal. Si Jay naman na sa House Blessing. Ano naman ang pinaka bet mo?
0: Ay, syempre.
1: Lechon.
0: Talaga, kumbaga, ano, nasa ano, main, nasa main, ano, main, event. Nasa pinakaw dyan siya kung ano, pasunod-sunod. Kaya sabi ko, date lang po kaya ng gulay.
1: Patagmigana pa.
0: Yan pong, ano, para date sa lang po kaya na, yan, adobong iyan. At sulit siyan talaga. Lalo na so, maragamo na, ano, na balat. Siram sana talaga. Kaya ano, ito talaga ito so ano, inabangan ko kasuod mo. As in, tinamo-tibok mo ba? Dakulon pa, dakulon so ano. So, may sarong payo pa nga dito na. Masira mong paksi mo. Alright, dahil dyan, nahilingon taman daw, ano daw ang mga favorite kaining mga anong ini? Kana mga katindugon niya itong ini na ano naisira sa panahon kang fiestahan.
1: Pero bago iyan, may nabasa akong request si Ma'am Karen. Kaso nawara, mahal kita lagi. Iyo ba ito? Wala, tingnan daw.
0: Mahal ka sa akin.
1: Ay, mahal. mahal ka sa akin. Sige po, Ma'am Karen. Ilalag po yan ni Ethics.
0: Alright, ano daw ang shout out tayo dyan sa Purok 7 kang Matagbak Tabaco City. Ay, sa mga taga Matagbak. Mare na paghahapon sa Indo. Sa Iya da Lumpia and Umba ang favorite niya. Wow. Nasa ano talaga? Nasa top tier ang lumpia. Si Ma'am Karen. Ma'am Rodriguez. Sabi niya lumpia and umba. Wow!
1: Umba? Ibang umba yun. So, tigla ganun, King.
0: Napupunaw ako, ha?
1: So, ano kang puso? Burak kang puso? Tapos,
0: ang umba, iyan ang ano, subitisan kang uri.
1: Natigla ganun, King. Burak kay puso.
0: Grabing sarap kayo. Lalo na kung pinalumoy-lumoy na marami. Yeah, siram sana.
2: Siram sana.
0: Kasi, siyempre, di mawara ang lumpia. Kay Ma'am Fran Nguyen Wu, sabi niya, hamonado tapos salad, tapos graham, tapos lunch of lunch. Dahil mo na lang tabi, Madam Inubo, sa mga dessert.
1: Ay, pero ang mga gusto niya, so gusto, tigahanap ko manor ka ng graham, salad, lunch of lunch. Then ako kang mga karne.
0: Na dessert, baga iyan.
1: Then ako mga karne, basta igwang mga dessert. Okay lang na dahil isira.
0: Hamonado, kaipuhan niya ang hamonado para after ka ito, dumana siya sa dessert. Shirt na pangmalakasan talaga. Salad, graham, leche flan. Gabos na lang, guys. Thank you, Tabia, Mamba Fan. Kay Anthony Minudo tsaka Egado tapos may take out.
1: Ay, dahi paglingaw ng take out.
0: Sharon. Balutin mo ako ng iyong pagmamahal.
1: Maligaw na gabos. Mako lang iyan.
0: Minudo ta... Ay, Egado. Lalo kung maharang-harang na Egado. Sana. Favorite ko pati ang atay. Atay. Siram sana talaga.
2: Siram.
0: Kaya DJ Chloe, tirador, hashtag, tirador ng lumpia. Nasa top tier talaga iyan. Ang lumpia. Dahil mawara talaga.
1: Diba yun ang pinakain talagang nauubo sa lamesa?
0: Oo. Talagang pag may, maski anong handaan, naka-target talaga iyan. Nasa listahan na talaga iyan na lumpia.
1: Kaya importante ho ng God, nagugupit-gupitun mo. Itulong tulong baranga-banga, kisar malaba. Gupitun lang kitulo para naman magkasya. Diba?
0: Taang lumpia, madali siya i-prepare, di ba? Tapos date ng pritos-pritos lang. Pero masira. Yan ang ang sikreto kan lumpia. Kung nata, talagang favorite siya, as in permiyaon.
1: Pura, mas nakakadagdag pa itong ginunting baga.
0: May lang, may ano pa ito, may taste of taste of something or Rustilicious.
1: Dayman. Siyempre, sumalinig.
0: Hi, guys, Sir Mike. Good afternoon.
1: Hi, Sir Mike. Kumusta po?
0: Sabi niya, good afternoon po. Sakot talaga, umba, buda, imbutido. Siramon kaya bagaan, buda. Mapapadakul talaga ang maluto. Makukuha mo. Eh, talaga tabi, Sir Mike. Aram mo, kapag umba ang isira, talagang... tigre-ready ko na dyan. Ang sakuyan tulak, mamapalakul talaga ang kaon mo. Maski ang sabaw baga kang umba, talagang masiram siya.
1: Parang di ko yata kaya.
0: Masiram ang sabaw kang lumpia. As in, masiramon nguya-nguyaon pag malumuy na ang karneng iyan na nilaag mo dyan sa umba.
1: Siram mapapatailob. Apod kayo?
0: Tiulog.
1: Tiulog.
0: Ang imbutido, masiram ang imbutido talaga pag may mga halika. Lang siya, rare. Kumbaga sa rare siya. Pag may mga handaan na.
1: Pag may mga piyastahan. Kapag muya mo magkaw na imbutido, luto na baga siya. Pero normal itong gusto mo pa siyang ipito.
0: Pero normal naman.
1: Kaibuhan.
0: May mga talaga. May mga muya man talagang. So talagang pritohon talaga. Ano ba kan siomay, di ba? May muyang steam. May muyang prito talaga siya. Thank you, Tabi, Sir Mike. Kumusta, Tabi, ya? Kaya Ma'am Desid Buneo, hello po. Adobo Chino, tapos buko salad po. Wow! Adobo Chino.
1: Ay, yung Adobo Chino.
0: Adobo Chino.
1: Sige.
0: Ano siya? Niluto siyang bagong mata ka pala.
1: Sige. Sige.
0: Ano,
1: magiging
0: chinita. Ay, baka. Kapag chinito ang ano, ang niluto mo.
1: Chinita orange. Adobo.
0: Ang aram ko, adobo sa asin. ang adobo, basta adobo chino. Ayun na, adobo masyadong ano.
1: Sige.
0: Basta tapos iyan na, buko salad, masira mo iyan.
1: Thank you, ma'am.
0: Thank you, Tabi. Kay Sir Nathan, all-time favorite, igado. Pagpiesta talaga kahit sa kasalan yan ang hinahanap ko. Lalo na kung half-cook yung sitaw. Oh, maragamo. Maragamo pag inano mo. Kinagat, malutong-lutong. Tapos yung atay, katamtaman lang ang lambot ng pagkakaluto. Ay, the best talaga. Sarap na nalalas. Second, yung adobo chino. Oh, adobo chino.
1: Oh, diba?
0: May yung naghahalo yung tamis ng hinog na saba. Ay, yun na ito. Ang adobo chino, may ano, batag na ano.
1: Ito daw saging.
0: Tapos yung alat ng adobo ay napakasarap, malamang mag-Sharon crab ka. Tapos pag uli mo, magkulog sa tulak mo.
1: Oo, oh, diba? Yun yung tigtataram ko. Diba? Pag uli mo, iluluwas mo. Dahil may
0: daan.
1: Kaya mas
0: importanteng ka.
1: Mag-Sharon.
0: Balutin mo ako ng inyong pagmamahal. Ikaw pa kita rin din ng ano, balutin mo ako.
1: Explain ni Ma'am Desi ko ano yung adobo chino. Ah, okay po, Ma'am Desi. May ano pala,
0: so,
1: pinitong saba.
0: Oo. Pinitong ano, saba.
1: So, malinaw na ba ko siya singkit na orange?
0: Oo. Bako, ano na tayo naging ano, adobo chino man ang ganyan. Ano siya inapod na adobo chino?
1: Ay,
0: dahulo
1: ng ano?
0: Aramunta.
1: Dahulo ng tigahanap ni Sir Nathan Kanaya Api na.
0: Dahil doa man lang ini. Higado, tapos adobo chino. Ang in-specify niya lang. Kung halimbawa, susitaw nga yan.
1: Paano pagkaluto?
0: Oo. Yan talaga. Specific.
1: Thank you, Sir Nathan Kanaya.
0: Kay Ma'am Rosby. Oh, yun. Kumusta, madam? Welcome back. Marina Aldao sa muya ko embotido, muya ko sa bihira ko lang matanaan. Iyo ang makaon sa fiestahan. Choosy ho. Iyo mga ano, so mga, syempre, kaya nga kita nakikipiesta. Ta, so isira ta sa harong.
1: Nasawa na kita.
0: Oh, nasawa na kita sa mga ano, mga gulay-gulay. Di ba naman kita sa kuro karne? Thank you, tabi, Ma'am Ross Bia. Kaya, Ping. Ay, dahil ako nakikifiesta. Ay, oh, wow! Dahil nakikifiesta, tabi sa English, ano, Ping. Kaya, ano, balon matabi makifiesta. Talagang, ano, magiging sa, ano, pakiramda. Talagang, magiging, madadama mo ang sarong, ano, tunay na pagka-Pilipin.
1: Pero, tapos makaka-istoryan mo pa dyan. So, dahil muna na yung
0: Mabisita ka duman sa mga ano, sa mga kamag-anak, pwedeng kamag-anak mo, sa mga ano, sa mga friends, 'di ba? Yung mga ano, jamming-jamming lang. Kay Sir Jun Bigas, Caldereta at embutido favorite ko na tigahanap ko sa fiesta. Wow, Caldereta.
1: Caldereta ang ano. Sabi daw, mas masarap ang Caldereta ang kambing.
0: Adipisil pagkahanap ka sa fiesta, ha? Kahalos, ano, mga orig ang tiguburno dyan sa fiestahan. Pero masarap ang kalderetang, ano, ha? Kalderetang orig, syempre. Buda, imbutido man na si Sir Juan. Mga masarap. Kay Ma'am Estenilia, Epi, Orcilia, Bicol Express, and Afritada. Wow!
1: Syempre,
0: pagyaon sa Bicol, kay Pohan, may Bicol Express.
1: So, naglilana-lana baga kang gata.
0: Mapapadakol man ako dyan na ano. Maski so, ano baga? Maski so, sabaw sa nakaiyan. Ay, lag mo sa maluto. Siram sana talaga. Nagugutom na ako. Ako kung araw kaining ano pala. Ay, na, ano na ako. Nagugutom ako, ha. sabi ni Sir Bolodoy, ang pighanap-hanap ko sa piyestahan, karne naman, pirmi naman sana ako nagkagasira. Diba? Iba naman, para ano, maiba naman. Pag sa piyestahan, yun na ito ang ano, ang pirmi na present dapat dyan.
1: Karne.
0: Dapat pirmi may karne. Mm-hmm. Ano ito, may nahiling akong explanation.
1: Sige, Sir Nathan Kanayapi, nag-message siya, sabi,
0: ano sabi niya.
1: Ang salitang adobo da ay nagmula sa salitang Espanyol na adobar. Na ang ibig sabihin da, i-marinate o ibabad yan sa pampalasa. So, bagamat da, katutubong paraan ng pagluluto ng mga sinaw ng Pilipino gamit ang suka at asin. Pinangalan ito ng mga Kastila nang makita nila ang parehong proseso.
0: Yun pala.
1: Thank you, Sir Nita.
0: Sa information. Alright, nagugutom na ako. Ay, 37 minutes after 4 o'clock. Mabalik pa kita sa Garo Sobrano Ibi. Tignan yan sa Tugtugan on 1.

0: Mangkahaputan o kay Puhang Serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Dugo na!
4: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One radio.
1: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Diyos, maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Anong pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Ako nga pala si Rose. Itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. Ay, nagbabalik na ngayon sa Tugtugan on One. Tras minutos na sanaan na tatada bago ay nalasing kunin pagkahapon.
1: May marina hapon kay Sir Christian Abrera Chan.
0: Ay, syempre, salamat man sa mga nagkaibanan niya sa Tugtugan ng portion. Dakulan ka mong niya. Salamat sa indong niya. Pagpapuna. Grabe, magkapuna ko ng restorya.
1: Duman ninda sa mga pigahanap ninda sa pista.
0: Sa kismisan baga, imbis sa pag napapasirang baga ng ano, i-restore niya. Garanda ay ka napupunaw ka iyan. Pero paso ba, garoon napunaw ako ha? Pag-aro ka itong i-restore yan. So, na-i-imagine mo baga, so pig i-restore yan nindong pagka. Ay, aba.
2: Siram sana.
0: Kaya, ano, difícil. Dapat pag nag-irestoryahan na araw kayo ito, nagkakaon o talagang tapos na. Bago pa sa... Pero salamat sa Indo sa mga nakijaming sa tuya kasi bago. Salamat sa Indong presensya. Salamat sa Indong padagos na pagsuporta sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kung sa in, syempre, happy ang everyone.
2: Si Ramsana.
0: Sa mga followers ng Tugtugan on One, sa mga rin pa ba nagka-follow, pwedeng-pwede po kamo mag-follow sa tuyang Tugtugan on One Facebook page para always kamo ang updated asin makasabay sa satuya uro alga. Siyempre, hindi yan sa tuyang naging Tugtugan on One na makakaibang mampugiran nito kami masunod na ang Parada 30. Siring na kami ang sa inong nakaibanan digdi sa tuyang Tugtugan. Deng iba ako si Eric Soy.
1: Hindi man po, si Berna Balawon. Salamat mga katindugo na sa aga giraray. Hindi lang yan. Sa Tugtugan on One, sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tugtugan na! Kaya

0: sa headline, sikan mga parada ni mga barata.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
0: Tabaco CPS planong magbugtak nin container van na iguanin magtitinir na kapulisan sa parte kan Hiraya Manawari Residences.
2: 286 na rockfall as in 8 PDZ na irehistro sa Bulkang Mayonas sa nakalis na magdamlang.
0: Beamer, hali sa Legazpi Schools Division Office, nagambag ni Nasaro pang niya bulawa na medalya para sa Bicol Region sa nagpapadagwas na palarong pambansa 2026.
2: Nagdagangang mga electric fan sa mga temporary learning space sa pangapudan ka ng Magapo Elementary School at Tabaco City, huli sa labing init kan panahon.
0: Apat katawo tiklo sa drug operation ng kanapideya sa Ligao City.
2: Katanduanes, nakaguno na nin pirang medalya sa chess in boxing sa palarong pambansa 2026.
0: Sa lado nasyonal, DOJ dai na magtatagaman nin reward money sa makakapagtukdo kan lokasyon ni Senator Bato.
2: Dati nga Presidente Duterte dai maatinder sa inot na ICC status conference sa Mayo 27.
0: Precautionary hold departure order hinagadakan ombudsman na kontra kay Senadora Marculeta sin Defensora.
2: Bureau of Immigration da ipigahali ang posibilidad na nakahali na sa Pilipinas si Senador De La Rosa.
0: NBI formal ng NP ang kanselasyon ng firearms license ni Senador De La Rosa.
2: Jaime Marcos binawi ang video sa Senado mapadapit sa subuot at cha-cha.
0: Sa kanasyon, 82 sa katawo gadan sa coal mine gas explosion sa China.
2: US military naglansar din panibagong pag-ataki sa southern Iran sa tahawkan na ceasefire.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Diyos marahin na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martes, Mayo 26, taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page, kan One Radio, 91.3 News FM. Pasering na kita sa detalya sa kan mga barato kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagkal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Basketa! Lukan!
0: Plano kan Tabaco City Police Station na magbugtak ng container van na kung sain 24 oras na iguanin pulis na mad duty sa may parte kan Hiraya Manawari Residences Phase 1 as in Phase 2. Tangan iday na subot madifisilan sa pag-report sa kapulisan ang mga residenteng nagtitinira sa lugar. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Viril Bibat ang Chief of Police sa kan Tabaco CPS ang programang ini aparte kan direktiba kan Regional Director. Tangan iday na kaipuhan pa kan mga residente sa lugar na magpasiring pa sa istasyon. Nilinaw man ni Bibat ang manungod sa mga post sa social media na talamak ang mga krimen sa lugar. Araw ka ng panghabas na wala man subot siya kinahiling na nag-report sa sainda manungod digdi. Alagad maski subot dahil sindanin record manungod digdi. Dahil man na subot sinda nagpapabaya dahil kada banggi may nagpapatrolya man sa lugar. Paliwanag niya na yaon ang saindang visibility sa lugar dahil subot tapig andam ninda ang nadahilan tadakol ang tawo sa lugar yaon ang posibilidad na magkaigwanan na krimen digdi. Dagdag niya, yaon ang saindang esperso na padagos na maibitaran na ang anumang klase ng krimen sa syudad ng Tabaco.
2: Nakapag-rehistro nin 286 na Bulkang Mayon sa nakaliis na magdamlag basado sa monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology basado sa datos kan ahensya nagkaigwamanin 8 pyroclastic density current to Usona apwere digdi na monitor man ang 57 na volcanic earthquakes kaibana na ang mga 14 volcanic tremors na nagdurar nin 3 minuto hasta 80 minuto ang lawiga. Padagos man na nahihili ang crater glow o banaag sa bulkana. Sa presente, nakataas man liwat ang alert level 3 sa Bulkang Mayon, kaya padagos na pinagbabawal ang paglaoga 6 km radius permanent danger zone.

0: Mientras tanto, naibulsakan swimmer na si Riley Madeleine Alintogan ang nasarok pang bulawan na medalya para sa Bicol Region sa nagpapadagos na palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sur. Inimakali siyang mangibabaw sa 400 meter freestyle swimming event. Si Alintogan ang nasarong grade 6 student hali sa school's division office sa Canlegas, Pasay. Napag-araman na inian palarong pambansa W kan nasabing atleta kaya memorable an sa iyang pagkagana. Katakod kay niya, naglalaom ang Bicol Region na padagos na madugangan ang medalya na maibubulsa kan mga atleta hali sa rehiyon.
1: Pangapudan ngunyan kan Magapo Elementary School sa Tabaco City ang kadugangang mga electric fan sa temporal learning space kan mga estudyante. Huli sa labing init kan panahon, urog na ngunyan na mapo na liwat ang balik eskwela. Sigun kay Magapo Elementary School principal ang Maria Cecilia Borjala na nagdadagos ang init sa mga temporaryong classroom asin huli man na bako mahibog ang mga bubong kainiyam. Sigun sa iya na po na alas 10 nin aga hasta alas 3 nin hapon ang namamati ninda ang init kaya inyan saro sa sendang kadifisilan na pigkakahampang kan mga estudyante asin para tukdo. Sa presente kamaawot iguanin stand fan sa kada classroom nganing maski papaano iguanin ventilation ang laog kang lugara. Nagmamaawot man ang opisyal na may mga individual na makapagtaunin payong asin tumbler para sa mga estudyante kan Magapo Elementary School. Mientras tanto, mapo ng Brigada Eskwela 2026 magin ang enrollment sa Hunyo 1 hasta 5 mantang mapo ng klase Hunyo 8 taong 2026.
0: Mientras tanto, arestado ka na Philippine Drug Enforcement Agency Bicol ang apat na mga individual sa isinigibong drug buy bust operation sa Prokdos, Barangay Layuan na siyudad nin Ligaw sa Albaya. Binisto ang mga sospek na sinda alias Dennis sa 41 anyos, alias Chris 33 anyos, alias Berto 19 anyos, asin si alias Makmaka 28 anyos. Gabos mga residente kan na unambitan ng barangay na recover sa mga ini ana poco mas o menos 25 gramo nin napigtutubo ng shabu asin iba pang drug paraphernalia. Dulos man na dinaraan mga suspect sa opisina kan na PDEA para sa maninigong nga disposisyon na. Mientras tanto, mahampang ang mga ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nakaguno nin perang medalya ang probinsya kan Catanduanes sa katakod kang nagpapadagos na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sigun kay Schools Division Office, Catanduanes Division Sports Coordinator Fidel Vihem, kabalidig ang pilak na medalya para sa chess girls beats team events as in boxing. Objetibong niyan kang probinsya na makapag-uli nin bulawang medalya para sa boxing as in chess. Dugang sa ini na nasa 18 na atleta gikan na sa probinsya ang nagpartisipar sa palarong pambansa 2026. Siring kang softball, weightlifting, boxing, swimming as in chess. Kumpiyansa man si Vihem na makukuha sindang o makakakuha sindang bulawanin medalya sa boxing na dati ng silver medalist ang atleta sa nakaliis na palarong pambansa. Pangapudan man kan opisyal na padagos na suportaran ang mga atleta kan Bicol na nagkakawat sa palarong pambansa 2026.
0: Alas 5:14 nin pagkahapon. Base rin man kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional na hatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada, 30, barada, 30, barada.

0: Ya Jimmy Bondo kadapit sa pahayag kan abogado na may kinaaraman na sa lokasyon na kan senador.
1: Dahil matinder si dating Presidente Rodrigo Duterte sa inot na status conference kaso sa International Criminal Court na nakatala na sa Mayo 27 taong 2026, ini makalilis na opisyal na magsumiter ang sa iyang legal team ni na defense notification of Mr. Duterte's signed waiver to appear at the first status conference sa ICC Trial Chamber 3 kan Mayo 25. Basado sa dokumentong ipigsunad kang lead counsel na si Attorney Peter Haynes, tinugutan subot ni Duterte na sa iyang mga abogado na magpresentara asin mamayo sa gabos na procedural matters katakot kan pagdangog. Sigon sa depensa na nagtitiwala ang dating presidente sa iyang legal team, nga ni na maresolbaran ang mga issues na tutukaron sa status conference kaiba na naiba pang mga posibleng isunad sa pagdangog. Ang pagsumiter sa waiver ang basado sa direktiba kan ICC Trial Chamber kan Mayo 22 na nagtataong dala na sa depensa na magsumiter nin formal na written waiver antes ang Mayo 25.
0: Hinagad kan Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magluwas nin na precautionary hold departure order laban kinda Senador Rodante Marcoleta at asin dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor asin duwang negosyante katakod kan subuot 75 million pesos campaign donation para sa kandidatura ni Marcoleta sa 2025 elections. Basado sa rekomendasyon ning mga field investigator kan ombudsman na dapat subuot su na dani na kasong plunder asin indirect bribery sinda Marcoleta Defensor negosyante si Joseph Varias Espiritu asin Aristotle Baluyo Taveraya. Sigon sa mga investigador, tinanggap subot ni Marcoleta ang kabit 5 million pesos campaign donations sa tulong magkakahiwalay na aldaw na may kukonsiderar na gift na posibleng maglaog sa kasong plunder sa iraramkan anti-graft laws. Nabatid na naisumitir na sa 7th Division na kan Sandigan Bayan ang nakagadanakan ombudsman na kan Lunes sa Mayo 25. Mientras tanto, wara pang pigliluwas na pinal na resolusyon ang Office of the Ombudsman na nganing aprobaran ana formal na pagsusunod nin mga kaso laban sa mga respondent. Sinayumahan man ni Marcoleta ang mga alegasyon sa iyang privileged speech kan Lunes kung sain, sigon sa senador, politically motivated subot ang mga reklamong isinunod asin na may pagporbar na baluktutin ang leya. Wara pa man opisyal na pahayag sinda Defensor Espiritu asin Viraya mapadapit sa nasabing issue.
1: Daipigahali kan Bureau of Immigration ang posibilidad na nakalawas na kan Pilipinas si Senador Ronald De La Rosa kasunod ka na sa iyang enot na paghali sa Senate custody. Sigon kay BI spokesperson Dana Sandoval, nagtitiner na bukas ang posibilidad kan paggamit kan mga backdoor channels o tagong lagusa na paluwas kang nasyon siring kan mga liblib na pantalana. Paliwanag kan opisyal na permihan na pigsa sa alang-alang kan ahensya ana siring na angulo tuyong igwang kaparehong sitwasyon. Sa ibong kainis, sinartoma ni Sandoval na bantay sa rado ang mga pigkukonsideran na illegal migration corridor sa tabang ka na Philippine National Police, Philippine Coast Guard asin mga lokal na gobyerno. Kung magbalo na magdulaga, tolo subot ining aalerto ang NBI kaiba na naan pagkakabisto kan mga naguulang na individual o rugna kung mga dayuhana. Basado sa record kan Bureau of Immigration, nagtitiner na dahi nagluluwas sa nasyon si Senator De La Rosa, inianas sa tahawa kan Immigration Lookout Bulletin Order kontra sa senadora.
0: Formal nang hinagad kan National Bureau of Investigation sa Philippine National Police na kanselaron na sa urog na madaling panahon na ang firearms license ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Magigirong duma na enot ang hinagad kan pambansang pulisya na isurrender kan senador ang nasa 118 registered firearms na sa pinakaharaning hepatura kan pulis o sa NBI. Basado sa surat na pirmado ni NBI Director Melvin Matibag na ipinadara kay PNP Chief General Jose Melencio Nanatates Jr., posible subuot na malaag sa alanganin ang law enforcement officers na maserbikan warrant of arrest ali sa International Criminal Court hasta na nasa posisyon akan na senadora ang nasabing mga armas. Basado sa impormasyon na kaibanan sa mga registradong armas na nakapangaran kay De La Rosa ang semi-automatic as in select fire rifles, Uzi submachine gun variants, IPA.

0: powered 338 caliber rifles at battlefield grade shotguns as in handguns. Magigirumduman man na nahampang si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court katakod kan war on drugs sa iraramkan na kalihis sa na administrasyon.
1: Naperita na si Senadora Annie Marcos na bawion ani ipinapahiling na video presentation sa plenary session kana Senado kan Lunes, Mayo 25, taong 2026. Inikatakod kang subuot a planong charter change na may kinaarama na sa halalan na 2026. Pinahiling ni Amy Marcos ang video na may laugnin mga aligasyon laban na sa perang senador na subuot nagbubusol kang chacha nganing dai madagos ang eleksyon sa taong 2028. Tulos ining pinahimutikan kan mga miyembro kan minority black as in inapod na fake news as in malisyosong presentasyon. Nagkontra si Senador Mig Subiri sa naunang bitan ng video as in ipigdo na dai dapat idamay ang ibang senadora sa mga aligasyon. Makalihis ang pirang debate sa sesyon, hinali ni Amy Marcos anas sa iyang ipinahiling na material as in sinabing nakulugan siya sa naging reaksyon na kan mga kapwa mambabatas. Sa ibong kaini, ipigdoon kang senador pangapodan na syertong dai magkakaiguanin term extension as in madadagos ang halalan na 2028. Nag-uyon si Zubiri na nagsabing gabos na senadora ang mauwot na eleksyon sa 2028.
0: Inihayag kan Philippine Navy na nag-negatibo sa gunpowder residue ang mga personahe kan na Philippine Marine Corps na dainde na o na i-deploy sa Senado kan na magkaiguanin putukan na ninabadila kan Mayo 13. Sigon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, nawara sa mga miyembro kan nagpaputok kan na sendang armas. Dagdag pa kan opisyal na ang pagnegatibo sa paraffin test ang nangangulugan na daidirektang nagpartisipar ang nasabi mga personahe sa nangyaring pagpapaputok. Nilinaw man kan opisyal na warang napatawanin anuman na palusa ulita anas ini anagiminipo anas ina mandato. Magiging duman na nakaposisyon ang Marine sa parte kan Senado bilang parte kan na pagpapautoba kan na seguridad sa eraram kan direktiba kan Office of the Senate Sergeant at Arms basado sa Philippine National Police Crime and Criminal Investigation and Detection Group na pag-araman na 44 na mga fired cartridge ana na-recover sa pinangyarihan na kana insidente. Niantrastando kaibanan sa buota sa mga posibleng ihampang na testigo kan House Prosecution Panel sa impeachment trial sa Senado kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ang mga opisyal hali sa Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission as in National Bureau of Investigation. Sigon kay House Prosecutor as in Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon, importante ang testimonya kan mga opisyal katakodakan aligasyon na kan subot unexplained wealth as in posibleng pagbayulara may kinaaraman sa statement of assets, liabilities and net worth. Sinabi kan opisyal na pinag-aadalan pa kung isasabayaan ng mga opisyal kan Bureau of Internal Revenue bilang testigo katakodakan tax records ni Vice Presidente Sara as in agum na si Attorney Man Scarpio. Mientras tanto, afuera sa volunteer lawyers, makuaman ang prosecution panel ni financial experts, accountants as in auditors, ngani na mahiling ang AMLAC records as in SALN, ngani na mas mapakusog pa ang nasa indang ebidensya sa paglilitis. Sa Parada 30, Barreta National. Alas 5:25 nina pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na sa tuyong panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawo ng ipuan niya ng minerals kay guli ng pag-inobinsan ng capsule oral daw kay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mapabakal po nindi yan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30 Weather Update.
0: Ang sabi po kay na pag-asa southwestern nakakaapektar sa Palawan as in western section kan Mindanao. Bantang ang tropical cyclone man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility nasa 1,360 km east of northeastern Mindanao. May darainin ng kusog ng baros na maabot sa 45 km per hour. Pagbogso na maabot sa 55 km per hour.

0: samantang stationary ang napaghiroa. Dahil naman kan southwesterly wind flow ang Zamboanga Peninsula, Barma, Soxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Asin, Palawan magkakaigwanin na madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran na posible digdian na flash floods o landslide dahil sa moderato sagod sa kung minsan may mga makukusog na paguran na. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.26 ng pagkaaga asin masulnop alas 6.20 ngunya na pagkahapon na. Alas 5.26 na po ni na pagkahapon na pasirang naman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na. Kinumpirmara kan mga otoridad na dahil mababa sa 82 katawo ang nagadan makalis ang gas explosion sa sarong coal mine sa Shanxi province sa China. Basado sa report kan state news agency na Xinhua, nangyari ang insidente kan Biyernes din banggi sa Liaoxia coal mine sa Shanxi City. Sa pinakuring briefing kan kinumpirmar ka ini na 82 ang nagadan na asin labi sa 120 na ospital mantang duwa ang napadagos na pigahan na pa. Sigun sa mga opisyal na igwang nadiskubre na seryosong pagbalgar sa operasyon na anminahan na alagad na ipaipigpapalawas ang kompletong detalye dapat sa bayolasyon na rinibong rescuers asin medical personnel man na ang tulos na ipinadara sa lugar ngani na magtabang sa rescue and search operation na dakula na mga nairido ang naapektara na kan nakakalaso na gasa. Mientras tanto, nagluwas mana na igwang pagbalgar sa safety protocol sa kan coal mine. Kaibanan ang subot de pagsunod sa mandatory tracking devices para sa mga obrero asin bako tugma na mining blueprints na itinao sa mga otoridad. Ipigayag man kan state media na ang numero kan mga nasa laog kan minahan na kan nangyari ang napagsabog ang posibleng doble pa sa nakalaag na opisyal na datos sa kan kumpanya na nagpalala pa sa sitwasyon na kan rescue operations.
1: Mientras tanto, naglansar ang militar kan Estados Unidos ni mga bagong pag-atake sa katimugang parte kan Irana. Target kan mga strike ang mga Iranian missile site asin mga bangka na nagbabalo subot na maglatag nin mga mina sa dagata. Sa sarong opisyal na payag, sinabi kan US Central Command na ginibo ang mga pagsakyada bilang depensa sa diri asin nga ninaprotehiran ana sa indang mga soldado sa kontra sa Huma kan pura sa kan Irana. Sigun kay Central Command spokesperson Captain Tim Hawkins, padagos na dedepensara na kan militar kang Estados Unidos ana sa indang mga tauhan mantang pigmamantinir ang pagiging kalmado sa tahaw kang nagiiral na ceasefire. Sinabi kan opisyal na titarget kan mga strike ang mga lokasyon harani sa Bandar Abbas sa Rungport City sa Irana kung sa ina madudukayan ang dakulang naval base sa Strait of Hormuz. Mientras tanto, bako pamalinaw kung ano ang magiging epekto kay presenteng peace agreement kang duwang nasyon.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na gana sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatodakan mga barata sa Technical Department Yano Luzon, Buenos Aires. Daraman sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur ay Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na day po maghali, masunod na ang Progo Poliana Show kasabay si Tita Puy. Pagkahapon man sa satuya po ng mga Facebook Live viewers kay Nans Canuel, kay Ma'am Annabelle Cabria, kay Ma'am Conchita Banyadera, kay Jean Abrara Christian, kay Ma'am Marie Clavo. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Team Tuguna!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam niyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots, mayaman sa anti anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapart, honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba.

0: sing nang mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika:
4: Mababakaw sa Tabako,
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unisha Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Heto ang pinakabago,
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
9: One Radio, Ting Dugana!

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor at higit sa lahat.

0: the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indogo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
8: One Radio, ting do gana.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinindog na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Evenings on One Radio.

0: Kustawa ako series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki ng tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Isa rin ka pong nurse? Sa,
0: baka, MedTech.
1: Ah, MedTech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon

0: sakit, ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programa Wellness is Happiness.
2: Evenings on One Radio.

0: inyo Asin Sigurasyo Supply para din as Jaya si Derp Kukua nakaipuhan pang Adelon sa 3-4 Six Lovin Sin Kabos Men Apo Premium Spin Mga Number Good Or Ang Ang Payment Pay Cash In Kapagil sa Tawad Pang Debit Pwede nindo Ihan nindo Para O Presyo Bishkay Ang Full Success Makung Som Subsidy Surprise In Mr. In Billion Magapod 0-8-4-0-9-3-6-6 Jaya Isa
1: The bakery for us for snake.
2: Mga surba sa lado lokal, national sports, talaga kags, kig presang pakonsuelo, kig when o surpro kig sa what?
3: Good morning.
4: Ang

0: Od nin bilog na Pilipinas Malipalas Smaray na ang dating dugam na naman na prison pro King Tumawan po ang sayang sila Liyaon bahay na kabugtas Lumaan Face iwid na attitude Thank you again Gising Yes Believing that you are better than Last street
1: Marata na
0: Dugo sila na Maligayang mali Half the day Beto cast
2: Happy day
0: Merry Rose Banyasug Pibert Siling Malusa Solilit Iguanin Onyo Enjoy Dugo niya itong panagos na kaming sa mga Also Rahay na kamo Popo Mier 20 Agbo 20 Ada Akta po kas Kaya Halid Bip Sa katindugon doon sa Bindol Lagi po daan ang malimit Nala sa agmating Masama Sa aranang ating Angat I'm Marley Paul One next move Threatless to fail Been praying for us to give up Benitz was being The probably she would lead to break this I pass on joy Every month Aga preno Si Derrito Digan Pantuanis Camaris Doso Pin siya kanal bay In 91 New in Tugura Sa bayang Hingmont Bonante Boss Madam Sa kuyang parong mara Ako po Bagad Digan si Tayubahan Dakul Dango sa Pig Kasura Kaya
3: Bueno sa King
0: Sadakan programang King Panaho si Mansa was na daily Sir Lo ang nakakapalantasin and wasting now Manto ikan na tropical ang nakarangkaw
3: si
0: na tropical di po sa Luin Abil na kung sa ina pa ini o 30 km eastern sa degrees north 1.5 degrees ini maximum sustain ko kailang masarani sa sindang kuros na mitos ka ni nag-estenor na dos
3: o sa
0: kada na kunig sa tuwing mga katindu sa kadagbinan akong magbago ang son and po cancer liw magkakailom ni nan asin mga sa sambuang bansok del norte misami asin sa bankantasyon natatalang party kaiyon pagdasin warak-warak na pag sa manatalang party kan pilibikol rin tipa ang pagdalom ang kisan minsa na experience pagiste sund makusog na pagura thunderstorms orani na magmermoy Dekta ribok na hiling mo Magdagog lamang ka bukan makita Sa tuya ni Sa itong distindo Oy Yung mga distit Mga isters Miembro stream na Nagahabat Serial reality Sa mga tambaka Barangay Mga Oy good morning Sa mga nasa Kapalibot Kumusta ang satasyon Kumusta ang Siya Ilangan sa indong Bind Igwa Loge dot con logro ko ig nakatiyong para uma mabu mga pangmagaling makiligro mantang ang gindugon pinag-iingan ang sunday baon pangani sa panahon labi ang kapigan ang natatapag na o kakiyuan as ang satuyang higos
3: and os king king
0: ang prog sa escape sabay 20 in 1 nagwa with her apuro sa mahasira igwa ay na ipatawo kaya best kapi sa pagkaga sa pagkautop best kapi sa pagkahapon asin nagi asi uy manoy at do ay greens tangani na makataram kamo sexy na ni os ang fried chicken na kakasabi ang mga akin ay taramanok wapaan kan malinip din tabako nagwaraira kan sa banwaan kan tiwi at syudad kan liga sa tuyang pagbalik ang ranking kig barat
4: or for a school strong foundation future at Anya Memorial College Corporate UK Big Programs Pre-Center High School Senior High School for programs we have Baccalaureate in Science County is Criminology BA BES Ed Political Education Dignity MMM for inquiry list to our office or call us at Enforce LB Peña College Corp firm to better education.
5: At na ang bigat po ng kalat-kibigan mula sa swan.
6: May fks and the relief.
7: You to the relief. Superfetamol. Shaks. Chili. Pansit. Plus merit name of intimate doctor.
8: Love. No problem. Kayang.
9: An, di ba mamamasyal tayo?
8: Laundry ko.
9: Ani, the Sure Soft at ang Rocks Food Soap.
8: Sa paglabahay shop detergent and sure
9: pahan o Unrox detergent liquid soap soft with snug attracting awesome and detergent soap ni presyo mo
10: available it's
8: mas palari do digdi may dumanon kita nating babong star sa kontak madagong star commercial anong taton bil siya sa kitchen at flower food drug to flatty needs kan bararato mas na makakreach pero sa mapons po dyan lang ba tigahalap mo
11: magpabit mo Mabongga Metrius, Kinit Kinale, Tabakos, Bakal.
12: News, hi, Kai.

0: The clients mula sa modernong kitchen appliances, washing ang pati, are
1: high touch min, look smart,
0: kung suwak sa bag, free sa ting. Kaya ano pang, up and wide, abot ka sa ship.

0: paramat o ariglado asin di kalidad na sigusyo hanap buhar na mamanwaan so kikig mientras account ang mga kapulisan sa mga nabasag in the party paguridad asin pagmantini pasi urbutan ang pagirumdom na nakapabagay pinagres asyon kan Department Depesional Kiko kan Brigada is 26 da Kabadbaran City Gulkan sa yung 2026 at sini o nationwide na eskwela kick-off na Hunyo 2026 kan mga nakalita si Manang Brigada and personahes kan PNP aktibo bayanihan dahil sa ipinagpaluwas na memorandum gikan quarters kan P Iguang Petsang Mayo 2026 da ikipagbayaniha pulisan pinagirumdom ang mga dapat maging parte ang kapulisan sa non-PMP mandates araw kan pagigro para linig asin iba pang igig sa is na dapat sana ang mga ini marilo in public safety pagtaugon ni Gurina
1: si Buenos King King
0: mientras nag-inganyar mga kakana sa Southern Luzon public pagprepare na lauma na sabay o sa nasyon nyo sin habagat dugon ang sa inbahayag base naman na sana ano na pamanit monitoring and predagan pag-asa na si Madason na kaipuhan na gibonin paagi ang sa pinaglalapek ninyo asa na igwapo ini nga lauma kasasabay na asa hagirom dulos mi igwaning ilina habang dakol asin super type naglao makatindugo ri undo nagdarakula siya sa nasyon kung kaya asin preparar ano gano at mangyari ang sitwasyon na kanbagyong undo naglao yung asagat pinaglalauman ini sa tahaw kad bulan na Hunyo Hulyo asin Agosto ngunya na taon asin pinaglalauman digdi ang mga paguraan sa may partikan Luzon asin Metro Manila
1: si Bueno so
0: formal na kandinsal kanalba ang Provincial Social Welfare of al Summer Camp sa New Blossom Travelers Tagas Daraga Alba initulong albidad maintil ba sa in di chilization na igwang ubakwanan ang isa bayanon sin suporta simbag ang susang pigpapak ang youthship camp pinagortansya na camp panan iman pagtratar sa leadership develop health asin action karang aktibig para mas mainganyar tamo tultol learning experiences kan mga youth summer camp ibo sa kabus pati na sa mga barangays ahong prepare sa agahan
1: si Bueno King King
0: it katintugon na pinakalain na probinsya kan kamarin minabot 40 Celsius mga katindugon na tank 43 Celsius sa may party kan katanasin mas bat sa City Albay na ang Frihan sa may party ka bida 41 degrees Celsius asin sa nubarik 9 degrees panagdog yung motoridad sa salup ng inom ni tubig siyempre ipangda na kung udto di group sa
1: si Bueno
0: para tata
2: Colombia. Sa hatod 60s, si prices, hardware, elis, consults, hollow block, and ang klase ni Aragon Pozolan. Mayon, po Portland, po Premier sa Filipino. Whole Sim, Asinripa, G Enterprise, Halagas, Tabaco, 6, Umaga, 4, 7, 7, 8, 0, 9, 4, 8, 5, 8, 1, 9, 7, 5, 6, G, and try ito. Ang prices, may smart money padala. 7, 1, 9, 4, 8, 2, 4, 5.
3: Ba ang generator? Kuna magalit. Ito na ang Bombita Generators. Bombito Repair. Maaasahan sa generator repair. Eng, inaang iba't generator. Gaya ng Delzo, Yangdo, and Rators. Nag-pina generator in at generator ng malalaking generator piyasa. Sa Bombita Generators o Mr. Ta sa Facebook page, Bombitorips. Ang aming matatagpuan sa Pilika Marinig po Generasik, Tabaco City. Mapalya na generator na 46-739-7640. Hanapin lang sa Rita General Services. Managed by Ms. Ita Kirandiin mo gamit mo pang gati. Pero sa iko, as whitening soul, i-brush nyo at ang putpot at win. Proves as a base. Patado ang jamit. Fire boom! Iba na off at spin. Leave it on for hands back. Tapos gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung walang esabok, lakaway stage. Skin care, why? So, achieve na achieve ang in.
4: YB Ocean. Available at Central Marshall. Note and American Grocery.
5: May bago Osang Frost. Na sa manok ni Osang. 5 pesos less na may free manok na nugget. Nuggets po gustuhan ng buo. Lalo ta. Ba? Sa loob. Sa kagat ni Osang. Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presa lasa. Kaya, hat ng branches ng manok ni Osang.
6: Go to place for events and fun at Hotel Facade by Hotels located on Tabaco City. So you to the business

0: oso.
1: Maraming dagray, Madam Oliva Gaitan. Kuda manong Jenny, ninamitan ko manong Jadara mo baga na kuyan. Pula nito. Kaya tapon ni man mga ihon, para naki maluto ang matamala, basulod man kan kakao, papaapisog kan kakao, kukuya, babayo, baga mapig, mapig, ano nga, pahit ito, pigigiling, tapos ki, aso tindugo, ano pa man, pangyuto.
0: Si Bueno, King, King, King,
1: Tabril yan. Kay Wilma Foliero, ba? Kay Cherry Carburham, dyan sa mga San Lorenzo, panaga na nga, ano ang scan ipanindu paye sa may cover? Yan man sa may sinyo. Kaya tabi chiri at tansya ka na istatwa. Ako na na so. Buda dyan man sa may waiting shed ka na. Kay Bert B. Kay Kuy Silas Daculio. Tasigi Antirex. Kasi tatawa na nin panahon. Tapa no. Tinanggad kita nagiging eh. Dan bitarang kinaman. Ay, Lingam, kumusta notification? Kibati po na kanikula family digdi sa tigaon ka pagbakay gamis. Oh, sige. Kay Ib, kumusta tabi Daddy Joe? Po sir sa June 5 holiday. Bung da June 5. Man, holiday. Na good morning man, Ungray. Kay Daray, kari, uy, kay na kariso, ang panabang miss sa mga na public servants, ano? Is na ba kay Umski, yan, Buda Caspidoroy, kay Aido Evinasis, kay na Bulo San Francisco, si Ma'am Balyaduli sa Santo Domingo, kay alias para Uma, kay Sir Joel na asin sa iba pang school travel duman. Maranti sa bro, kumusta tabi manong sandi may mabini street sa ano ba? Ika brungkati hero ikura sa mga tod oy marata marata Tommy and Ma'am Pasien Sistine Rex Muates Kasbo Jansan malilipot oy good morning Karyo Buda kay Dunya Yuli Bariso. Kumusta kayo na madihon si Madam Emma Batikan kuya dyan sa Barukan pwesto sa dugon sa malilipa Mark Silva. Maraming na good morning man kay Madam Sinquer Bendigosor Lim Buermin Pera kay Butili Arcos
0: Buenos
1: King mga sins na kay Pai Jun Buda kay Glo San Lur kay Ati Balon kay po sa mga padabang Akili Nyuka kay Lola Jela Lola Ila kay Lola Fe Bitaral ng Gador. Pamading outing ni Manong Buneyo. Sabi ng gad ni Manong yung bitar ngayon ni Ibuda pwedeng dahil
0: si Bueno.
1: Nyata pa ng ginapital.
0: Oh, so
1: kaya gabaw mga kat lalong lalo na agad
0: so
1: King pagparaliliyaro magtakibong
0: Bueno, so
1: bro, sa Duke and Best mo. O tapos na pala ng Best Kapis diin nila pa'y pwedeng mainit.

0: presyong dati ko na Napar City. Sa diri asin pinamaran. Perming niya sa mga sa presyong barahan. Merindanan pa man sa Barsaga Itilog ka. Nakaahan. Digdi sa sentro tamang. Saga 24 oras nang nagigwaman sin aircon inting bins. Matapos maginam diretso sa Barsi. Perming niya tibenta. Yaon mat kakpit ko diri kan familia Beya. Nirabos believe me. Along na siyan pa. Purok unay sa nisidripo sa mga parangkada kusoy-soy akfa malilipot ka kinot sundo tada pesos an premyo to sundo sa matapos kung kinos an premyo ang nasyon na alas 9 ulubi 1 na terkan mga mister asin mi mapaslaba laundry shop serdos adab shop nagagamit nin makabagong tik kaya ano nin dong mahon pagluki na aguna mawiway we fold the winax at jansplasyon na malinay maraming nagunan sa sinmambing sa mga sinmisis na magkaigurakturing sa sainday sina siyempre yekto kaysun sabi mayor brigada iskwela hanap nga di kalidada sa inkita maimpre sa tabak expenses na klasra ikulor na ipatimpla sa tabako kwenpa rodyan kay salvasyon doning usnistin madam Helen tabako lorinir burs komitisyon sa sangsod kanbak amigo kagawad sa po
1: si Bueno Sob
0: makita mga katintugon ang mga bigsalan maglalaom ang manihamiento kay Maritin kas na panag-operar ini bilang iulebetal kaning makapagtaonin mas mahis yung sa talbay kung sain mataw ka sa brilismindo Mayo 24 sa isin 20 siya na ining 4 siya ay utso na unmi 44 hindi na naikan sa mga batan asin pagtaraid na sa mga na-record na Diag 5 sa mga nilang risk track infection na Hypertension 2, acute interhypertension, stage 1, as in acquired pneumonia. In kaso, makonvert ng level 1 hospital, ang serbihan ng
1: N.O. Sob. Kiging!
0: Laging ma 2020 information session kan Bank Pilipinas BSP's regional office sa informers ibutan na pinagkontrolan hotel early gas piece. Obeto kan aktibidad nambot sa mga informers sa probinsya ng Albay. Arom na unong sa mga imang PSP particular pill ka ini sa ekonomiya. Alisation as infection. Ini sa paagi ng armas sa mga participant late McDasin protocols. Konsain kusog kan financial action as in pig promotan ikan na resilient na kabikos.
1: Si Buak King King
0: Ipirardo as in kan sanggawi ay anansa ang gunyang panlumdibay sa pag-is kanid and cost program sa Ron Committee on Environmental Resources gunyang panlumdibay sa pahimber Brian Canter Salbay ang sirye din ko pinag-unban City Uber 9-2 Series 2020 Taco City establishing its one management na an author kan ordinance City rinagbagon and collection and risk nintul herkan konsay sana unabitan ng lakdang and manage nag sa implementasyon kan parvisiones kan
2: ina gusto kong maging
0: updates po kita duman nagpapanagos ng pambansa 20 duman sa Dilsor na nangingenot capital region na igwanan ng pitong bat na sintulong sandan po ini kan na igwanin kan duwang silimaman na brun ang nagsunga na gri ng Bulawan duwaman na sindong sinundan x na apat mga katindugo gula silver asang bronze sinundan inyo na apat ang Bulawan tul asin apat ang bronze ang panganom iyo ang region 8 na tulo po ang Bulawan duwa ang silver duwaman ang bronze pampito ang region na 3 na igwang tulong rong silver bronze pangben na igwanin duwang Bulawan asin apat na pansyam ang region 10 na bulan na bronze asin rong bronze ang pans iyong dugon ang national acad boards duwang Bulawan na ipo ning silver buda bo ang top 10 sa partial pinagpaluwas mga katindug alas 7 duman min sargado na pinagigibo sa Agusar
1: si Ba King
0: sa mga katindugon ang iba pa
3: Diyos sa Indo mga tugang sa iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa Feast St. Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28-6 at medyanin pagkaaga sa San Vicente San Vico City His Eminence Jose Cardivin Villa in the presence of His Most Reverend Joel Bishop of Sa giraray ini mo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Mass, Mayo 29 kaaga, Ante Ferrer Parish, San Vicente.

0: Tabaco City.
1: Biyahe, make sure sa sakyan mo Smotive Center. Siaga mo ang dekalidad na tires, batteries, at guns. Complete sa computerized wheel alignment engine sex repair. Check tune up, ATF and wrist sa bawat bili ng mountings, mag clip valve. Sulit na. Visit us at Gaspin City, San Lorenzo, Tabaco. 960-2099-223 Speedway Center. Biyahe, siguradong smooth.
2: From late, kami ay nagpapasahat ng nagtimatangking muscle of ng dalawang taon. Tuyo! At dahil dyan, sasalamat kami sa insa saan sa buong bawang sa aming isa sasalap from May 1 and 2 Wednesday and yung loyal maon ng 1 pack of 5 sa ating on May and 17. 1 load equals 3. 18. Ang aming sale, may pa 3 coffee kami first. Kung saan pwede ka 5 servos load for 10 fulls as and amps. Sa inyong laundry mall girls at marami pang iba and percent off mula ang alamaga. Into tuloy pa rin catch cards per customer, weekly raffle draw or one if check from at ang raffle E30 ang isang manalo ng isang sakong biki sa Leia Lofahan Boulevard Tabaco. Isang salamat promo.

0: amin ang turmeric. Malabas ngayon ang number one at angat sa lahat. Luyang Dirty, ang sarap at luyang Tagalog. Sa umahamunan ng kasapak pang kaluyan, turmeric ginger bahar na nag-iis available. Dirty sa labat, lemonade, linga, at sa labat, mabibig markets, groceries, at first. Kayo, kailuyan tayo.
1: Si Consi Ilangko, asin ang sa ikamit.
2: Freden Industry,
1: ang Bert Gabos may chance, mawalat. Coach, ang gayon, kang syudad, kang tulot.
2: Mission, mission, tulos na ibabalang.
3: Disaster Root and Management, hantiktado ang bikang tabako.
1: Rambers, siram sa
4: isang dandang binan ang bigay ng mga sangkap ng Ben Juan Coffee Mix.
5: Hello sa inyo. Ako, Lalinda, Best Cafe. At hindi ako, nambigyan ako ng anak, Best Cafe ko. Naging okay na ang alam pag at magansap. Yan sa akin ang herb ito. Kaya kung umife talaga ang
4: Best Juan Coffee Gold One Coffee and Best Cafe available. Then sit with 12 pesos lang per sachet.

0: regret.
1: Siba! Ibang putyam na minuto na mo anang on sa anang pambansa. Ito ng City Blacas na proseso ng pag-amend rules ka ayon sa state nung dinanang minority ang kang madali ang malaking pagbabago sa Senate. Ang nais pa rin magsalita sa harap batas. Kasunod nito at ng Maynong Martayo, 26 matang tumienda, si Truos na magpapahinti na dormalo at plenaryo sa pamamagitan ng o-remisipasyon. Na bayaan ito, hindi na pwedeng ipagpatuhan kasi wala na itong madyo na giring may... Samantala na ng precaution departure HDO, bakina senador Martin Congress dipat dalawang kaw ng mga natok lander at indre of the ombudsman ang di mayo 7th division anti-graph buklita kasama rin it's not very to tol kanga natok lasan ng ombudsman sa wanoy plastic bribery na may campaign Indonesia tanda na o pitong pinyo ang para sa ay inihan ng noong Mayo 5 cautionary ay pagbabang taong bistinghan sa kalda ng Pilipinas haba ang kaso kahit bago pa ma isa mga formal na kaso na
0: when os kig
1: sa pinag-anang di pastis DOJ ang panaguti si na dumamik sa kahit sa Pugante Pato de la Rosa uwi mula sa protective custody ipiya si Frederick Vida na ipinasubpi na si Mahil o kanyang ginawa nakalipas kayo na rin po ang nagsabi kung bakit siya tindamin niya na inaan niya ito

0: sa Cycle Pro 8 Motorcycle Accessories, tibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle na! Cycle Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Silingan, Taba.
1: Pagising pa lang, may pambungad na kagad.
2: Pagising!
1: Nakaka-proud, B. Ganun na siya kaakapansin namin ngayon siya sa sakit at 3 years old, angat siya sa iba. Madaling bibo para sa kanyang edad. Thankful ako sa YummyVit. I am proud mommy of the Alemania.
3: Peace day pa. Yaon sa na ang Flight Center para itao na kaipuhan mo. Mahal, day maghadi. Animak ng kaipatong kantidad. Marina sa Flight Center ang mataong o kagat ka na ay protihira pamilya walaon. Asman ang sa indang Facebook page Flight Center.
4: Ang St. Jude Animal Bar, very nice bars, tacos, and dog cope hakot ang numero 66-1996-94619.
5: Hanap kalidad, sigbisyo, supply na talagang asintado. J.I.S.S.
6: J.I.S.S.
5: Makukuha, nakaipuhan, hardware and construction supply, drivers, 3-4, crack jumping materials, hollow blocks, decorative blocks, and files, asin, gabos na ito, aruga, support line, apoprilya, steel bar, asin, mga lumber, good lumber, asin, course, at ang paid. Pwede ka mo mag-gcash, ikat, magbaya, ape, tawad, home credit, asin pwede ni ready, ang mga kaipuhan sa presyo, asin servis ay ang kaya mo. Enterprises Marunsa Subdivis Tabaco Enterprises is by Mr. Erwin Bilix Tormagapon 08-154-36-3061.
6: Kaya Enterprises
7: Unpa Besides Biasang Maray na good morning kan bung kakan fruit section Mr. Angelis Bung Mape Payaw Budarelli siyempre sa kabugog niya sa pamilya ni kamo Milo Minan babalo kan man i-rail road ang bo si ni senador na itong remote di bika na ayan at mo na pahituhan mag walk out mindugo ni kalsumak
8: good morning
7: Gina ano naman
8: Pwedeng itapo din lang po ako kung pwede.
7: So, sige po.
8: Okay. Dapat dito na nabilaro.
7: Sige po. Joel.
8: Kaya maliliput. Maestro po. Lubong niya po. Nila. Lunes po na alaun. So, sige, sabi ko. Tama po dahil. Oh. Sabi ko, sige pa ako. Kaya sa mga nakakaaram, ang sa industro, lagi gini. Nangangang lunes, lubong nindong.
7: Kay midbid na Jubil. Okay. Sige. Okay. Si mga lunes na lubong ni Sir Jubil, Joel Bilaro. Ang dagdag yung gikan sa luwas, si Eric sa pasok.
9: Agatan na mga paraan tabay niya. Pigyan ni Office Tabaco City Publishing Office mga rekisito ay inis. Taka, segun sa Kibragais, uli oper opisina asin dalin mga naitataong mga update informa asin mga kada pigaan daman na mas tasan natin nagdadagdag man at ukong kaigwanan opisina at sente. Siya subuo rin tang opiman. Alagad abot ka inis break information officer PR subuot anak niya na paliwana pa implement PIO kung iguanang bad iguana sa butig ding plantil asinan ang makaagdigdi magot na de facto ng opisina yan ang dagdag na barata kan best of with herbal mix plus yan sa mga butika sa supermarket plus
6: tuna
7: so much mga katindugon si Brota
6: si Bueno so
7: di piga pupuntuhan kuleta kulang sa kaaraman ah an mga bako abogado bisado si tulpo bako tulo mag walk out ka nang is authority maguna kapag kabagong pangayayan dapat gusto na mga katindo tititusin patusin na yamin tapina ba
6: well so
7: nawala majority kun kan magsasin nga nga nikal mga katindo isipon ni tulos na base duman sa mga naranda naman na online or kan igwaning pandemic kan kaan ka mga katindugon ta siya ito na sma ang dati alok bakulong nyata pigtugutan itong

0: sanaan sa tuya, mga katindo. Pasensya na, pero general impression, kapag kasuhan, inmadugon, kuyan, seso, siya, konsi nga pahit ka sa nakihito, matpasaway. Pangakon, ang national health, ipinagbabang ni Inas. And education, na ginang pagka-eskwela, bitar sa ins, na mag-ensarutibong kan mga eskwelahan ang magpi ang fact ang iriski ang nangyadig na eskwelahan na ina na pipintura mag talagang paparticip ilan nga maulayon niya to ang bayanihan asin magninpar ang ikitang preparasyon kan mga eskwelahan sa subklase ngunya na taon dos guys iba na na memorando itinao mga sagabos na ihes na po sinda na ibuk date o bitis limbar pinaga sing active asin iba pa kus na basis sa mimuang 2026 and for public safety public nansuhon tindugon gada hindi pa grabe maling na yan mga miyembro kundi sinda po fano ang pigato kanya on halis dang kuyan magsuway sindugon magsunod kaya po kita man na parti brigada eskwela po niya to aran Bureau of Fire igwaman kikapari nakasugo aba na magconcentrate ngayon kamo mga miyembro sa air protection ha lalong lalo nasa patalo lamang tindugon dahil magkita kimagigini mo ha gabos kitang mga government agencies igwa kita nin pig all so higher ups na mga katindugon ang na- o di dahil nakitang ang sulaminting magiging kakatin iyon na mahirak o sa dahil may mga kata na partner ko takkan para skwela kundi paano lamang ang skwela mga katindugon mangyayari sundo sa panahon sundo pa po inya ni kundi paano lamang yan limang ah. Kaya advance kunya na holiday may pagirima o di pwede linig-linig iskunahan. Yeah? Although solicitation is but we are encouragers na mga is pwede magang ang pwedeng ipadara mga katindyan sa term expansion. Isdigdi sa kuya. Ayang lato nagka kabura igwa ang color mix paint tapos naghahanap ng dekalidad na pintura as yan sa Tabas Paint Center. Nyata, igwitura ngayon, di kalidad. Ako igwa, daw ngayon, pintura ang bako di kalidad. Sabi ko dumanapot sa ko, ang mga pintura kalidad, ang mga pigagamit sa cemetery.
1: With the essence population, Tabaco College is hence for teaching various baccalaureate programs, social studies, nursing, engineering, business and elementary teachers. Qualifications must ensure examination fee with master's degree moral standing. Interested submit the following after copy and transcript of other pertinent documents to the Vapor Academico College. Number 5, Tabaco City 08593.

0: Protektado comfort do. Installation services, Merry Blinds and Services de Calidad do. Mel Blinds and Services. At kabaangan, contact 0997625 and Manbin and Mundo.
1: Ang maligid ay nakakalinis ng ating pinagbig. Ang mensahe niya inyo ng tabase magbay para na.
2: Headsos, Ugunsi, Infirmary, PhilHealth na ang nasa bukas. What's ang sa indang mga sarugan? Laboratory, check-up, confinement, asabal, kaputan ng serbisyo. Pupot sa 0259-4827 or you may also like me pay Anthony sa Infirmary.
3: Kibay sa St. Infirmary. Pag 4-piece member, masa ka, confined or zero balance ka ba sa iba pang man, manungod sa mga serbisyo ng St. Infirmary. Pag purok uno, unyot, or mag-contact sa 9-0-0s.
4: Sa panahon ngayon, mahalaga magan at maramdaman bago pa ito lumala. Hanap ito at was perbito ka na sa critical clinic silang service blood test, blood chemist, blood sugar, blood cholic acid, function test, urinalysis exam, at medical services tulad pneumonia at pediatric check-up, internal medicine checks, cup for pregnant moms, at cups. What's more, dahil naka 50% off ang kanilang therapy para sa diabetes patients, may chronic pain writing.

0: depression, PC, myomas, nakatandang brain function, anti-pampalinaw ng mata, paganda ng dugo. Available employment ang neuropsychological evaluation. Sitahin ang aming clinic or IP, Barangay Bukas ng Kangahan, Kusini. Bukas kami, Monday 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Med, medical clinic and lab diagnosis and treatment.
1: Mga pag-ibig, naghahanap edad ng pintuhay o sasakyan? Bisitahin na ang 62 Center na matatag sa Street, Santo Cristo, Tabac 268. Owned and managed by Labrador and Doris Yap Labrador sa 6 Paint Center Hall. Ang iba't ibang klase ng pintura, X-Paint, Uricor Paint, with Paint, at panalain ng pasakahay. Kaya ang quality at tamang sa 268. Located at it's Tabaco City, by Adungkura, 8 Paint Center.
2: Green drink, powder, sweetened and stevia. Green health, deliciously healthy, rich and vitamin packed with nutrients like vitamins, extra energy level, make our lips to keep rated and prevents deep metabolites and support good digestion. And features green barley grass powder. Set one affordable. Set Charlie, a drugstore.
3: Tulungan ng aloy na raw anog sa bawahan pa na ang napangan. Meriklang at salang ulabol iti sa laban, lemonade, moringa, and ginger brew assets. Store, stores.
4: Kailo, kayo!
5: Osa! King! 20 minutos na po sa
6: Gidig Kampanggi.
5: Good morning, taga Barangay Jess. Kay ay pakay Emily Ma diyan sa Kamarsing
6: dawa pahar
5: kunyang mga katindugo ni kag
6: makabaylisan
5: sa isla. Kumusta an ba sana ka Pablo ngayab nga paradahan na kig sa Indo Linerea Kalisin kay Binmin kumusta kamo diyan
6: cha cha
5: ngaya buen dilidan si mga naka-iskag sa San Jose 8 buda grade ano 10 na pala, 12, 10, 20 lang po, paano lamang, holiday, ini act of, narangkagangan na, na bantog ba niya, dad ng si Abraham, wapaki, priming isakripis, ang gabos ng magkaaki, si Uchinta, duman siya ng grasya, ki mga katindugon. Nga pasyo imenin maray nakatindugon sa satuya mga mos grinikunos kan gobyerno ilada laradong kasabagar yaon kita masingsan tindu na abing kapagayang o sa mga piga oral daw la dugo na sabi ang piga ay, sabi ka baking ekonomi pala kaya maluya maluya pala ngayon buhay na pinagamit. May saro pa paparatar damlak na gagamitin yung teknolog ang mga baho makibago na ngayon bago na ay pagluwas bago yung bago na bagong labahan
7: si Juan
5: pagpaparang kaya anong nag yung pagmakin ano nga yung gusto mong sabi bagong labahan ano na sa ano tabi kay Sir Jigo Kiray bako kay Ursits Bungaw Bukabi Estrella Bismonte Arabo Manong Romney kumusta si, ano kuyan tatlo sinto ma sinto na ito iyo ngayon mga katindi badyan may ikapalan sa serbi sa maabid nagsilan ka na no tita upor wadad na makagobyerno marainis ayan apuera birthday muna ito man ang panahon sa gobyerno bilang
8: pamigyan
9: gusto ko mag-
5: government unit, mga katinig, it, guna. Kaya, ba? And, anman sa manki, 100 pesos. Tos pesos, man sa, pinero na, tapos may, mga katinig, dollar, kat, but deserves to, ngayon, buwin, an pan, ano niya sa, pasigundo man sa, urat, and, so, development, nin, dapat sunodo, tapon din ngayon, ano, sabsang gatos ko na tigbarayin timid sa suggest pat ngayon tangani na pag-im mga barangay officials na isa na kan mga Indo ito po sadirikan ko perso po tir niya na pinag kung ano ang mga mga aplikante ang mamit ninda anong kunso mga katindugon ang kwalipor that's the time na mag-in ang barangay ng sindataran pabor duman sa mga kamag-anak ni Padi. Pero duman sa enot na rat-up

0: don man kun ano so abono don sa kul mga ang naging kuya do mga katindugon di that's the time iya ako nagtunyari para lang kawan kaos tangan mako a na in recipient mil de pikan diyan sa sanggato di mga kat sa gobyerno
1: si buwan
0: pami tutubo susunod doon it na them kuko anon duman mga na baba mga katindugon tangan para sa tanang binipisyo kurado ko mga katlikante tada diyan so pinakapikado sa punta indang nako ang gad na irapon
1: si buwan o sa
0: tugon yung aras tangani naman sa program king. Thank you so much sa Sata Ispo. Dinil BMG na nang Barsaga Eatery as Barbershop and Saloon. Event na sa malilipot ka kay Bus Bully sa Adam Laklo. Ang mag-unestro kan Andri siya. Man kay Sir Nads Mambia. So much man kay Bus Nisto. Mga katabamiter. Thank you so much sa City Kabursi. Tunay na amigo kagag. Ani Manong Mani. Pangaran focus na Dig Point 3. News FM. Una. Kung pala nagpain sa pagpan ACL Cup 2020 madali na ang championship mga katasketball ano ha sa volleyball tapos na Daray be with your family online sa kupo si Bueno Tindug
2: Tindug na
3: Olandia narito na ang programang mag-unang katawan at pagpakaan sumaya ang video ng multi at niya ng Since M
4: ligayang ating lahat. Muli, progress is happiness. Atin ng best cafe. Pagtatakbe ang Piniden Globe Awards bilang Dominic Pilipinas. At yan din ang Nature's Choice Awards bilang Dominic Mix ong Pilipinas. Lumalabas ang best talagang ahal na lala kamagal kapesa. Kaya po magkakapi ka, nakapi mo best para sulit na sulit ang iyong pagkakapi. Mula sa aroma mo, marerelax ka tares. Literal paganda na, efisyo sa usugan, laki kinapapiling usay. Pinakbal sabihin ng sa lahat. Kaya best cafe, lalesyo, kahit na po ng presyo yung ibang cafe na natin yung makatao ha, kinas ang atindahan. Nagtaas kasi yung ibang naman yung best cafe. No, hindi nag-SRPS, hindi pong mapagmahal. Para ako, dapat hindi na dapat preo tulong sa cafe. Apat na variants yan. Cafe 8-in-1 coffees na mahigalawang aming tinatangkilig. Cafe 20-in-1 coffee with herb. Matindi, mas lalo kabang ha, best cafe gold 28 herbal mix. Syempre ang best 4-in-1 herbal mix isang cup, napakalaki sa para sa mga nagagas, para sa mas matinding lang ibig ko, basta may black may balak, yan ang black. Ang best 6-in-1 coffee with herb tat na ma-achieve mo ang mong tima cafe green, basta sigurado ng food and nutrition sa Intellect Office at halal.
5: Langit ang ligaya ng sisis. Laging malakas do.
6: Oh, and
5: Italy, Macaroot. At gen ito sa buong tulong upang malakas. At tatagal
7: alam. Ani, maagal mong putara?
6: Bakit yan dahil hindi
5: at lalo ang inyong sa health.
7: Hina,
6: pampaliga.
7: At damay black.
6: Bilang
8: ang kaedad na rin. Sa pamamanhin ang aking alam. So, na partner do. Nanay, natang kiusay.
9: Tumayuya, silid. Nung katilog, kagat mong mapagbatay. Mabibili ka at super.
4: Mga kaong ito ay napakaganda usap. Sagot ito nga ng texter natin na sabi niya, eh, mayo sa inyong programa. Tanong na tao na maganda ang kalusugan niya kung siya nagpapat. So yan yung kanya. Actually, guys ko pa rin pa, wala kayong katawan kahit once a year. Like sa laboratory. So, lalo na, kapama ng texter natin, merong mga parangan na ito. Pwede basis kung maaas na inyong basis para masabing magkaka-wellness. Una, okay? Ito ay walang alarm clock. Maganda nyo, sing kayo sa parehong oraw. Whatever, kumbaga kahit walang naging alas 6:30, yun tayo parang naka-fix everyday. Oras, yung oras ng gising nyo, halos isaan yan na maganda. Possibility, hulog kayo ng maganda, isa, kinakasakit, magnatrang, sipon at ubo. Kung sakali makakabilis mong makarecover, sabihin mag-unity, maganda ang iyong immune system. Tandaan mga kawel, mag-iyong kalilas. Tandaan nyo po yan, baka hinto. Ito ay regular na dumudumi na kumakain, nakikipaglaban, hinahirap, hindi yung kahit once, regularly dumiya, sabihin maganda yun, maganda ang ili, maganda yung kanangran, yung chan, ano, pag maghenda, kaya idaan ka yan, daan na maganda ang kalusukan, madali mo everyday at regular, sa day lang, nas or kang dumudumi, pero dumudumi ka, weekdays, yun,

0: makasama. Halata maganda ang kalusugan. Kapag umharap sa dulo, hindi parang kapus. Kapag parang bad, parang napadag, pwede mong sabihin ako na o yung kalusugan. Ha? At syempre, palatandaan, magandang balat. Hindi ka ba na puskin sa lalaki o bahwasin natin na kahit adong, walang masyadong elaga na yung balat mo para dami namin nakakapal. Ibig sabihin, mag-control ng katawan mo sa stress. Well, pwede rin yan. Paan mga kalusugan. So yan yung ma. Ang kalusugan mo.
1: Okay. Standard drink ng masarap. Pamilya.
2: Ako po si Liza. Hilig drinks ako na inumin kapag ako ang napilix dahil na may mga sangkap na gulay ito na makinkan sa mga panasarapan ng best juice dak ng dano na kaya sa mga kapak ko best juice inumin.
1: Best juice 10-in-1 Affluence as the best urban. Here's the Nifuturam's amazing with the fattiest tea drink ingredients and turmeric powder, extract powder for a natural taste.
3: It's Dr. M's in tea.
1: Tea drink for a Dr. M's ang katawan, relax muscle fitness and helps your disease and due to sedent properties. Kaya,
3: tea, your tea.
4: Hi, I'm Tudik Salonggo sa Ira.
5: Hello, may 10,000 kilabot na dahil sa Ira.
6: At peko, makidistrong.
5: At pata Ira.
4: Goodbye. First, ako ay talaga kumisarti sa Ira.
7: 3-in-1 with Arbion, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na narotong mukhang pumuti, gumanda.
8: Ako si Saldi, si Salad Diyos, ang ganda.
7: Ira. Ira, free. Abunan, mabibilis, buti ka.
0: O, galik tayo programa. Tip kanina, yung panlima, ano? Maganda ang mga kawel sa paluyan. Parang natatalata, maganda ang kalusugan. Bala, sa inyo yung dalawang sabtulong. Mga 3-in-1 soap, glidon, butyric acid, mga sikong mundo, at napatulong. Pampapaputi sa mukha kahit twice. Yan ang sabon. Mga 3-in-1. Siyempre, ang pangsabdaliligo ka sa buong katawan. Dahil ng activated charcoal, na pwedeng magdulog. Ina ang cells, ang basting at malusog. At ha-ira mga ka-wellness. Yan ang pansabon na. Ira 3-in-1 soda, charcoal soap, shampoo, bath and drugs admin. Yung foods, ano nyo ba? Mga kodera, sara yung cells natin malusog. So, maong katawan, maganda. Pinigay-kita ninyong katawan, ganda ang cells. Gumanda ang kondisyon ng cells. Ang best caps, diba? Minerals tulad ng zinc at sinampampaginaw ng mata, uho, zinc at dalawa yan ang best caps supplements. So, everyday, tuladay ng cells.
9: Dati, ang bilis mag-away at mga blemish balls. Ang dami ko ng soap at ang pagbabang nasubo. Bukan at chawal oily ng face ang skin ko at bumata pa ang ito pala sa Nesfire ng Ero Soap Activated Charcoal Soaps available in supermarkets and drugstores.
10: Ikaw ba malo ay may mineral drift sa mga kakral o mini ang pinakaugat na maraming sas ay kompleto ang minkaps mineral pagta purong minignish ay copper inyo silica tayo best caps mineral and natural at approved drug kaya ini sa mga butikas sa inyong
0: makawellness sa sunin nyo yung karugtong ng pag-agag sa ganda at sa maligal sa ating lahat.
11: Sa inyong programa is happiness.
12: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
13: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises. Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
12: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
14: On the road again. Like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends. It's
15: just in my... Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948 900

0: sante na ako na unting naglanipis ang kaibigan ko. Agad ko itong ipi unting buhok at kumapura pa hair ko.
1: Formulated with helps feed hair, store hair, and reduce the chopper mark.
2: Huli ka ng brief ng pangalan.
3: Kaso dyan ka na ito.
2: Grimbili.
3: Mox, pero si Malumak. Mas gising ako sa klase.
2: Anong sa cafe green?
3: Alakasan ko. Dalas mag-
2: Paling kuminom.
3: Mas tamis dahil meron natural
2: sweet. Best cafe green sticks.
3: Masigyan yung look. A sweet six na sa ear.
4: And to ilabot na.
5: Dahil sa pot. Black strong wala.
2: Yeah.
3: Good sellers ako ay tali at
2: three in one. Lumila sa buong mundo sigurado ang dapur.
6: Sa gabi.
2: Masahis.
7: In one so. Nagfishing ka.
8: Ngili hato chinesos ka. Gansin. Tabizan ka.
9: Kinalit. Auptinus. Central ba. Sinulurel. And top speed. O si problema. G. Maglutar.
10: Radio viewers of News and FM. This is One Radio News. Top Tamon Des. Natutubo. Itong Good One Radio.
11: Your One Radio
10: News. Oh, Bicolas. Rangabarada, 30. Inta. Barada, Barada. National. Lords, as in weather of Barada. 30. Putos na kaita. Barada, Barada. Sa kaibay, pagbarada. Barada, Barada. 1.3. Rock and A with herbal mix. 20 sack. 4-in-1 coffee. Green coffee. Oil. Best one green vessels. And mababakal sa mga butwai. Barada, 30. Barada. Parada 30.
12: Diyos maray ng Diyayo na tabi ang parada kan sa tuyang mga barata. Ngayon pong ang kules na kan Mayo taon 2016. Kaibahan kan mga baratical department money. Akdeo San Saindong tagapagatod barata. Sa bagaritalias tulos kita kan sa tuyang mga barata. Enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
10: Parada 30. Parada 30. Weather update.
12: South to west po ang nakakapiktar sin sa western section kan Mindanao kan tropical depapiktar man sa ibang parte kan Mindanao. Ang tropical watch can possibility kasabagong alas 3 din mag nasa 10 mita kilokan third Mindanao sa 8.4 30 degrees mag winds na 50 per hour harin gas din nag-abot sa 70 oras as in west kilometro and kada the westerly winds sa Buanga Peninsula and Bacan la Visamis Occidental magiging matanigwan ng guguran as in tropical depresada lang at mga pag-uuran

Storms are taking paista and magdadarama ni madampadampog na kalahin. May kapaguran or thunderstorms na as in sa ibang tuyang nasyon. Digdig, Bicol, pinagpaluwas mag-asa sound. Index na pwedeng ma-expect na ang orong sa dait ka. Nag-aabot ang Tiusan Heat Index sa Legazpi City, Provincia ng Alba. Degrees Index at kata 43 degrees Celsius sa Asbates 42 degrees. Sa Hon, 4 shows ang mainit ko dyan sa may piso na nag-5 degrees Celsius na kinurabinsya ka ng degrees. BIA daraga na 21 degrees. Index ito naging ganyan ngunyan ang mga namamanan ang sa mga inyo pinomino na sinang ang solid climate monitor section kan pag-asa na tugi publiko sa pinaglalaoman ninyo na kasabay na mga maghukunas malaw sinabagat sa pagultanan kulyo tungo niya glalao magdadara ng mga aplikamen nagluyakan tagirikit na sa anway season sa ayot na simana kan paabot na sam sa 15 po pwede magtama sa punyo sa presegon as Bicol it's Bulia del Suragos na palaro biktima kan pagkagabakan idipeles yan as barata masunod kang pagirong

0: us or call us at 026 Daniel B. Peña Memorial College Incorporated Found Better Education.
1: Ngayon, magkaroon ng mabuting kalusugan. Bago pa, hanap mo ba ang mabilis? Kumstong Medical, sa Medical Clinic and Lab, meron ito tulad ng blood test, blood count, blood folic acid function, perforce, urine analysis test, stool apps, easy medical service in, tulad ng flu, hepatitis, strict checkup for general medicine, adult, any check-ups, at fertility checkups. They're still nakaka-off ang kanilang electrotherapy treatment para sa my chronic arthritis, dementia, at acidioma, at sa para sa mas magandang pampalinaw, pampalinaw, din para sa implant psychic evaluation. In ang aming floor VIP barangay sa taas ng BD Boulevard, Tabac. Kami day 7-7:30 Queens Medic and Lab. Diagnose with precision to passion. May sa manok ni Awesome House. Nuggets na sa manok. 75 pesos lang. 80 free green manok ni Nuggets. Kaya nasiram. Nuggets po gustuhan niya lang bata. Crispy sa labas, sa loob, sa bawat kalpia nuggets. Tanchi. Sulit sa pasaya. Bili na. Avail branches ng
2: day na magyaon sa naan Saint Center para itao ang protekuhan. Day sa Saint Center makukuha at puhatong nasa Saint Center una sa Cameron ayos protihiran ang milya de ipagbaliwalaon ang run ng page hunter.
1: On Amo, very Roy Vivar Street, Type City, Kope, Ikamano, 9679900461.
3: Alo High Blood, isang nasanhiin ang pagsikibok ng dibdib, sinaasahang kamatayan, kailangang bantayan. Bokaso! Tamang sa luyot at panaks, tunapanatil ang panlabanan ang alta presyon, presyon sa pagkain na herbal capsule. O si Pati!

0: Republika, bumibili sa Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po Bila. Isa po akong na nakaet.
0: Bakit best na pili mong bili?
2: Po akong Antos eh. Pero simula ng Skippy Green, kung ako sa class.
0: Gustuhan mo sa Coffee Green.
2: Napansin kong isang immune system ako madalas mag-
0: Ano po ang insahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Ang bean, hindi masyadong matamis dahil meron natural stevia.
0: Ang hinihintay nyo? Mag-best cafe green na. Green 6-in-1 coffee. Available sa mga pharmacy at supermarket.
3: Alas 7:29, diretso kita alias Kansa Tuyang. Formal National Meat Inspection Service o IS nito 50 million pesos sa Tabaco City Provincial. Hinako ninda DA Bicol Executive na PRDP Regional Project Coordinator Bicol Kaibahan CL Tabaco Jose Sa ang lisensya gikan IS Regional Director Alex Bibo. Itinao ang akreditasyon makasunod ni guidelines sa Republic of Nalipin Mitin sa kandidat considerar na occasional ng Emre de Ten Outer House sa bilog na nasyon na Kiping. Pinagalinabang nagkakarkulong sa Minwebeng karungad sa Haas asin tema kan pagpagbukar. Igat Department Malina Andre Hunter kan rehabilitasyon asin ang community support pakusog sa use drug sabay kan ginibong Ramoni asin option kanakalis sa abilugang kliyente nga sa Bicol Region programa 30 session pro naman sa after matapos sa medical and counseling asin so sa lahat si Governor of Hospital Paul Gallego na import pamilya asin mga ahensya pag sa rehabilitasyon kan mga posan sa indang natindad ang mga representante nagikan sa PN part pets din ang DIL party campaign na interoration partition asin Bishop Bjorn ipig mga nagtapos na nanting pahobre factured sessions asin ang sa tangani na nahampabanan ang addiction outpater kato kan Department of Health MT na pahiwari asin mamantini rate kanyan komunita. Alas 7:33 na po iba pa sa kabareta good breaking since he is na kan High Mia National High School na ang sana ni L6 sa Office Sport Rex sa Iban Palarong Pambansa ala na cord para sa saindang probinus ni intro na 68 picord 90 meter pa intro kombi ni Barbina doon tra sa Batang Pinoy National Champion din na nagpahiling nin team Pambansa kan opisyal triumpo iyo ang napatan kan opisina kan big asin kan lokal na gobyerno kan soban ang delegado sa probinsya kan sayan halos sa dosing ko asin naging estrategiya na asin kan sayan naging aktimatik kan klase training bago petisyon sa San Triumpo kan mga Bicol Region sa palarong 26 tuman sa Agusan del Sur siguro ni Matos may uli kan Bicol Region to Riley na Alex Swinizer sa si John Lawrence sa Bilintro sa 7:30 is kaga ultimo sa detalyas kan sa tuyang mga nag

0: Tagama Social Welfare ni 64 pesos na yun assistance para sa pin sa pamilya para ipapatindog duman sa ampang na semana. Sigon kay Distance Secretary Irene Pigsuriusel yan. Piling kan mga na-rescue taon ni magkakanig financial assistance, real assistance. Kan yan taon matapos ang pan-edivision sa pangapunan paninimbagan ang mga patima. Otobra sa pa ang nataanan niya. Redada. Ipigilis sa matapos ang duhana posible na mababa sa 16 katawo ang nanagadan sa insidente. Sinabi panimbagan 9 story Kadiri kini sigo pilayo set information of nakikipagtabangan na ang site in tangan man kan mga merong nasa lugar kan mangyari aksidente 31 ay nakita sa lotto result makin mga sa Ultra Lotto 658 uyapon winning number and ini 11 12 5 ta isa is jackpot prize 1 peso super lotto uyapon winning number 9 30 21 5 jackpot prize 1 peso Lotto 642 Lotto o for ito uya po ang winning number 8 4 5 8 10 million wala pa tabi dyan dumdum ang dinagat po ipte ang sendong kapalusasin magtyaga senso and buhay ang lotto result tatod po yan sa sendong marineries tawo best best kapi gold best best kapi 16 almeg bababa kalindo sa mga butika sin sa nation tawang oran sa 8 na po nin kinama tripunan para sa official stage sa Pinindo 1 Radio 91.39 sa pagatudkan mga departments si Bang. Tugang Demagrali, Royal Segment sa Okan sa tuyang programa pag-irestoryahan tagira il penal assist Okan Barangay. Agumang tagapagatud Barangay 1 Radio 92.7 Guna! Arada 30 Hatud Best Cafe 8-in-1 Cup Mix Best Cafe with Herbal Mix Black 4-in-1 Best Cups in 1 Coffee with Herbal Mix Hue Oil 10-in-1 Plus Ring Best Caps Mineral Element Mababakan Nate
1: With the escalating PLH College, teaching positions in various pro social science, agriculture, nursing, engineering, administration, and high schools, applicants are examining own field with may submit a script and other office of then for academics. Tobacco College, Tomas Cabila Cosirit, 0908-590-
2: Ay ka na naman. Sure, ready sa Segway Setter. Sigura ang available na tires, battery, and lubricants. Kung spurment, tire changing and under chest change oil, ATF dialysis, and rotor fang. Pahain ng tires, free mga clips, at sulit na, di ba? Vaho Road, liga sa Puro Renzo, Tabaco City, Alba. Snap 260-2099-0921-330-2229-5F. Smotive Setter. Biyahe mo. Sigur sa head boss. Mag-aki Iugurang man, Anamory, Fair-credited Sabing Hospital, Bukatro ang sa indang mga arugan, laboratory, check-up, kasing bisyo para dan ng servisyo mong mag-apot sa 0981-282. Also like and follow their SA number.
3: At aming ako si Doc Mike, Bako Baby, basigan mo na si Baby ng BCG Vacuberculate Pabivaxin naman, this B. Ito po ay libre at kayong bagong pangasiyo po para sa kita. Apply Baby at ang WAIS ay lagi maalala mo Bicol Center for...
4: Ano yan? Gabundok ang...
5: Honey, kaya ko yan.
4: Paano yan, honey? Tayo, pero ang gagamitin mo. Yung isang kapartner niyan, detergent liquid soap.
5: Na, mapa laundry shop. And Roxy detergent and
4: coffee. Yung labahan o sa laundry shop. Search and soap. Three variants yan. At cushion fresh. And Roxy liquid detergent. Mali. Mabango. Siyo? Kayang-kaya.
6: Mga bort. Bawasan ang stress at ingatan. Mag-relax mo ng BRL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Building Elite Tobacco City. Igosindaki mga facial laser treatment. Laser. RB services. Manicure, pedicure services. Hair, makeup, arm whitening. Asin ang napaka-relapan ng VIP. Massage. Asin dakunan tapon sa RL. Support sa 092-10 RT Clinic Tobacco Branch. Venus in one place.
7: Dugo na sa Bicolandi.
0: Hoy, good morning sa itong mga paranta. Kita sa All Round. Okay lang stock today. Perla Bintol Jack muna LC Bungandos. Perla Bintal Girara. Susan Bungkaka. Ibit sa mga pag-agda sa pag-rup-rup ni Mang Kape. Panagkatsu kape bala. Kape tabi ang inumunin doon. The best dugon. Aga o duin mag-inom. Puro kan health. Bordeos Primay, good morning. Good morning, good morning. Pirang aldaw na ako, dahil ko tayo mga idan ko, mga Focon Circle of Friends, let's dango si Madam na Gunyika si Jubenso Kal Jan Salbay sa Kumusta na tabi sa kay Salyada, Radango Gunsawan Salap, Pit Hospital and na nahiling nito sa padagos sa pag-usap program. Thank you. Dangan si Caldino kan malilipot nagbarat

face mask na nga ospital, midbid-bid ang pagdangogunda siya tabi, taga dyan siya. Salamat, prima. Ay, arha. Tugon mo nyo, ang ma-stop. Buda, tarang. Ano nga, sir, mo ngayon na babanggit. Binanggit ko di. Ano, nag-observer kita kan mga tarigiman, magkaban. Nag-unerve kita kang mga masunodari. Ano, pagkaaga mga ito, pagparaon pa. An oras taman sa natang sa technical dip. Ako ini for the year programa. Nagkaburukan mga katindugon at mga barangay dahilan na ni PBBM. Inibaga mga presidential educants na barangay 1,000 ini na educants nagkatindugon mo ba yung timi? Lima sanaan man sabi ka niba nagkaon sa lima pero pag nakuaso ko bangaon na Mario. Ay po yan po pwede mga katindugon kaori, sa nagkaoriyon ka mo na yan ang dapat klamo dyan sa pati mga barangay officials yan. Iyo po. Kasi ngayon nagpipili ang mapili parang sabi ang mapili kan bako suligan mapili kung hindi dumisabi magkakaini ay po kung yan ini malibong sa payo mga tugang ta simple man sa napuso kay ini po kaya tabi educational as talaga siya na matugang na kinakaipuhan mo ning halangkaw na grado para qualification program na ini bako po ini scholar educational assistance ang scholarship kayo tinataw yan po on years agod ka na makatapos sa college dapat mamantinir mo na marka or grad para maging tao ni Presidente Bongbong Marcos para mga kagdadangog sa mga barangay ta imantining maray assistance mga isay po at kuha kainin tabi mga katindugo lamang ini assistance na maragon pero deserving na mag paano man yung Vicente uni ang sabi ni dapat lihit mayang Pilipino o dapat kunyan ka Pilipino ang study po at kasabay sa makuha ni vulnerable tiro Anibel abrido po yante sa tikurar na graduate fourth year mimiligro sa pagyan sa kakulangal gusto sa tios na dyan sa makikinay po pinagigdi sugrado ang pinagihundugo national hali po sa presidente sumanga nang sabi ano pa ang kaipuan dol ka ikang eskwit mansana ang mga kwalis ang tabi ha kunyan ka lihiti mo kung pwede ang estado may os ka deserve educans abri istudya portos ngunya na eskulir yes so mga isa grang idugon tabi at ang kasiditasyon dapol takon na mga kainin po pwede tabi mga order na na kay certificate of enrollment station of state ID puto na katindugon kay transcript ya kanli po sa presenting semester nanan sa imong guy communication form. Siyempre, mga kaganindo, kalakip po dyan su ID. Ta, burukam nelfa, kera. Ansis, bagatugang tabi, anunsyo, tapol, igwa po kisarong barang sasabi na bawal po. Paul, bawal dabi kan sarong kapitan. Ngayon su isyo, mga katindugon, kung si isyo, sumabinipisyar, nagkakaproblema, sang mga buti, mga katindugon. Tawanan ta ka mo ning iksang ganindo, ang kwaliman, nagtitiyo, sali sa tiyo, mapulo ka mo dyan sa barakaralan ka mo sa mga tios na pamilya and ika sampulo ka do o ika barangay ka yan tabi pipili o diba pag puminipulo kinuha mo dyan sulima sa mapapangikos na kang dabo mga ngani na is kaya na ikselro kiso so relatives mo kasabogo na ning binipisyo pero ba yung kasabo sa porpi una naman ngunyan ang tatauman ngili mo diba ang sa sampulo nito sulima pumili na ka na council tada mga ni kapitan. Unless tawa dyan di kapitan o nyarong kapitan duman sa Legazpi Bol ay mga katindugon mas nasa buwan na ito kung anong buot sa bihon o manangad mga rapon bawal irapon ang kwar mga katindugon na intended as in ipang kung ito dahil ang takay na kay break yung bawa pa, and makakwasa na karo man sa na election mga duwa ka mo ang vote kahit one in tie break pareho na ka mo kwalipikado eh ibo mga tugay diba mabreak magkakaigwa kay election ng boto toscoin ngon yan ang ralaban kung sisa ang pirman nagkumburtawo kung sisa dyan ang gumana yan ang maserbi yan ang gana mga katindugon tabi maski sabihon pa na ganyan katindugon kung lalado pang kayo sabihon kan kaya sa mga nagparagay ipadagos nindo yan para iyan tagigibo tamaan ngani day ka mo pag-isipan na pigmekos mekondukan gobyerno bakon nadaisin sa kapatindugon ka anhapot paano ninda pinag kung sulima, igwapa kilima. Iyong mga katindugon ang maugman sa kwalifikasyon, di ba dapat lang? Paul, ni mga tugang problema. Masa sa Indo, ta-system. Kung sino-sina, amo sa naringan.